biyo derke aba den buru derke ne yen solon al borun den kuri tore tongo guda lobi lo alba kenkel daga kayda baki kenkel da rajel pugo ankara le ungi taro ankara le ungi lo baudio le kriti ke a dio le kriti tongo ngomba na masing ina surusi de lo winga na maleke se de lo pingina sultan e ngina le tore sultan gya sultan ila bal ke rido ngo ga ga ga nas le ki kwang wala ka ina alum wala ka an wala ka no akna miskina ke la ke na ko me ne jigal jekki na mando gboru wa ke na liyo na lombal bur kal dok boruntu le jonga nan dera jani bo kal boruntu le jonga se din suraj boruntu le tip jong anan el boru boruntu ko to ga jona den tu le tip jong achan ki tor basin kal ngi dual sultan el batule tip ke al batule tip o riga le alaw mo jona ide jong ila dagal kwasi kaldena kal dia kayani girgal kwasi kurrena jekia kayani nam ki miskina kay la bay lo na doki sense lo an sultan janna an sultan jang wala lan om da jang wala serta jang wala ka jang ye erike konay ba kitari ne ki poras kay mbasa dongore kindel dongore kindel baki alye na kay namen eten sogle kila kwa gena sultan age al kuzingi mamam kela al kuzingi asana surundu kre na kay ba yengena sultan age lana kwa kan ngasin do kan wai na alke na ayenya ele do se me yonde ki sense barnga na kina no en kami eten sok sok ela ba alankel na madar nga ga hay indara le babi hay indara le babi ila ma do gel delin jona kwa janyo no do badwo din sur ngoro ya ele wonaji asain do se njamal jial enan jalum e ibeji mani madin joro star ya jidin ton jelula ay long din ton ay long asin do se njamal jial enan jalum jidin ton se jelula ay long wala jidin surun komal mo se jelula ay long aldin bar se janan al njamal enan long na asa din bar se njamal jial sa osak nuyi ya jijelum sal osak din so appa ya al din nuyi ke asigi bar se jamin abas bar se na jamin ba sa osak nuyi ke egel jidok abas ya ke ba jidok as jamin nuyi mara abas ya ke jig bas kelelin izye kan ela un al metilim belen abadin bar sin jemel jial ina njolum al bakin tori nga jigil tori tok badele duiti nakin is al ina karimwe kin is be jigimel ela e basa din bar tokel jigi tori tok jima kin tori is al karimwe dile wenge embelen jesa is jeng embe ilolo ilolo dok derisi wala ilolo gudinya ilo dokola sun gudka wasan duo deng arena njarang aba jola sin dimbar sin jwa gial enan jalo mayne ngai ba der ngona din sur jurgulo min kilman dio jurgulo na man jurule na man min karin ka ja na ka ja wala ka ja ba elelin jala al dimbar sin jimel jina ja e ji jala wala ja ba ne yi wukti en dogal jeng e elen sin jawla wala jawo ban ngi na maka ko el delling aba ilong na rigiti el na poe dai mboru dio ne innal eten sogle yena da mburu di oke au ken nan kayen jalo ma kergel kan lom pin sabba adi kayen jalo ma kergel kan dar man sabba adi kayen jalo ma kergel kan kayen bagingan sabba adi kayen jalo ma kergel kan ke ribeeri au ki nas kirgi ngonyet nasur ko ni al do don ina njuma na toringa kinsi ina njuma na putten ina njaka mu sen beleng inal ka kiri na kin toringa sel kikan alan kikan na inan kalum ki sense baranga ki sense ka ette ka bele kira samba do imbele ba delling ini al yene jundi na manye na kikina yanga le kawo do be do jaba buruntare atya o ba walgal buruntare ina lomba dok alan manye tinkwa lo to kayino ne duwanin ke dan duwa kurujiti walga kwasi kurujiti duwa ke na buruntu le tip ke ete ele duwan ke njenga doktari inafi adi ari api banan ke na unyi ele duwan ke njenga doktari inafi ka unyi ele unna yene surugi sabbite mbegide njeng maraba ya keba nakera keba nakera keba loba nyet juta say na liaba kela kele na juta kulingi lea dien warota ganja ba na bela has do kay mara ko akital doktor ngale ke ki sense ko nyet kan sur nga wasen ko kan sur nga sen wasen ko bar nga nyet ko akital tawra ke ay ziya ba do aljo
naski utodi sadi minja do kikel ji torik di njuro la jorti ngi basan arabe jong di njuro la jorti ngi balan arabe yulu di njuro la jorti ban sawak jam di njuro la jorti bo to ngaso ngage al do pal juro la jiona janga ina lang na di njuro le pakat da kya kay wala jidok a jorti ngi na malom pines ns jingones ina lang ja marakidi alanduk din tabu nja ela duo aljiji ona dembru otan kele njomo simmo kele jidin tabu ntor ga jarte ngal njomo ela duo dembru ina la lobal ina long aljiji ona njomo ela duo dembru le ke wajinya no mara akuro balance kene lo kerji al ela al karsa ela lingela wala gal ela lingela akuro bado wala lo kerji andan ke din dido ba itage ne songa ke ngebo mara lan duo bi duo nja ela lo aljiji ona simmo yeddel dile dobi do sins utena indelenga ba akeba mara alan dobi do deng tabu ina jaba kal ba ngalam ba inang ay bas ela borulo le jiji la na isa so si motio din tabu ina jaba si ando kalam ba kena ma inan ke ki ken jenga ina lilon na janang eleli lolo dok damini ya jaba mara nse ki se ki na kambing gebe gebe nyarta badi nagibbe diwo al duongi ba duongi ete abo bona bugele imitil na meskin asin jimel enakira mboral al gibbe nyartay mara ko anke la jidi la jona enam bernya genes erit jumal ji joni ila ibara na al gibbe diwoy lakin gibbe na to indel wake ba barnga loke nan ila nyarta ko ay ngir kier el diwo ko na bumi wal gal duona jingi ela nyarta ko ay ndeng ena nyarta ko lo ni sok ning el nan duo ela nyarta se rang nan diwo ker julo na jingi nama in eng na la jibe diwo al yete sok le dele jay ya boru diwo ela se jisi diwo lo itel gi dele jay le anamas lu dongol nama se ndo mama ndeng gi be agi ngi al gi evel king jay nga se inja in jay ngi lo al bayay ela duo al deng gi be nyarta ke nama mama pingi na ye diwo eng kin nanama ko lan duobi do din jorule uto nga ke piri yaroti ala ngi da jobe te kanum pissinga mi galas o ona bira khalas agisi finish no ala ngi nja kisense karo duin do galamba o kado ma gibedi wolo al bayna ni gibedi wojo la wala ko akela giba ki won ko le kado wala gibedi wo olo kai al ko akengi be ko akem boru nyarta akeng dog na dayngela nyarta ingi inang na dayngela na kawngi na na kiwo nga kawe na ete bo ulminga kidangi be dogel no na dayng boru nes ko na dayngi beke ete sogle dog ba en karungi ya nga nyarta nga wala e na ko akenes eri en karte ingi beki na duingi be na sagi jato ele sogalundu lango na gibe diwodo inalang borunje ngwa ya nginange imbelanga nankin sokde kula bagibedio kella sokde galambawlo annankilla sokula bayla ayele gibedio alambawlo ne nalang lompido se zol mapi ba kenta maneta kelalba ye beleng indaran kise bas fegele sidele inna namakai nama borunjalomi etal dim borunyartay nama je kena sur yo ngalan jona duondi o yingi lita ba ni fe do nyer tay nga nama jo anta bu dinga nama fe man nan diwe nama jo kala sala nga nama do je na tal tal je nama do je na mo tal tal je mara ki sense ngamya dingi si ade nyer tay nga ji bende nyer tal la dimba dingi na do on diwo e la ba dingi ki dinga sili ba do diwo dem o yore na sa do kenu ko ya kwa si ki won kera al do on le je na do ngi be diwo kwa kenu ko ya kwa si na di nyer tay do ke ba la ngi o kinna nama mitira ge borunta sale tena dem boruki ko amboru kital ko akena simo ing kambara ke dik nama ina kamming duobi duo alni pia na pal kuro na ko amboru ngali jio na simo ges enga aba jongona jige le den simindok in aslomba ina lomba na di kidin din le nyartalla kidik lompin sa banando glomin jindeleng inaka ege lompiye ina eskwaba adi ukusebulo alanjeke na jona jonde litaba berinya na majenga
No. Alkwa enkame dinze. Adi tokele nan se yaring. Adi birinyale nan se yaring. Jalumital balong gies albas yaring. Maraba injualan duwa kidig wel na kidiga wel ba. Ela kisense ba loso sursi pie ya olompi se ba. Nalompi gala ela se akwel ba. Etenso kideling nama inkir simbaranga. Kiki kain jayangan al kain. Darang kiduale king nganyinga. Na ani in long. Na ani in long. Na ani in long. Kinensi kwa jawis in kawena kundi. Na duwa kebal barakal devi. Na duwa al jumana duwa nkerin jayil ani ina long. Walgal duwa jumana kwa nkerin jayil al ani ina long. Sukaribay isi kwa ngebel tiyel. Kaangu. Ela unnas kwa ngu wajagat. Kwa ngu tonga tarifi ina juru dingi. Rengan refreshing eng. Wajangu kusia ke lalba kemba isi ewel tiyili. Nama ya wajna ma kwa jurni na kwa kain. Mara jaba ni fena jikiri insur mokhtani. Nye duwa mbele totokse tarias jawa. Na di insur si free injaya ina alba jisi lompeti awa. Jisi ere ebuliti ba banja gina simon. Mara ka ingisi mwabar nga lobe lo ding ba ding. Wo kain ke la tori gen wo nan kain ke ines boru kufol. Na kiru boru nes boru kufol. Na ina ikia si en lompeen sabba. Eji jekil maman kikil la dombara ya toya kwa. Kil la dombara ya toya kwa les gout kefenes in kiwe ki in. Ina boru na suru al tala ines ki nesu lompe ki dombari ya nko ranga rigo. Duo se asa nga kundiba ki maradeng wala nkoso nga na duo to seite nes jopel. Nes jopo wala nkain porre nga kari kwa kela no kumal. Porre nga kari kwa ina ming kain kuku wana. Kain uwa na man kain nga bangale pago na mangete el na daile pago. Daile na mayena uri nga. Enkan karza pay. Wo nga sai sun kwa jato bar nga kisense dulin kwe annan sik nin o nga dalin dio bazdo gitaw ngi elong anan duwe la talang oro ya salon pe gisi inrigo intala lal ka kre jaring pakato wala juro wala ke dombre an dore mara ki aban lono dombre an gudja karil kisense banko segale kay nanno ku segale ko so ko tabu wali na ina karal lompia dok duosi ina toba la kuldian kwasi ina tewa dudin ko sarang e wanas rigiti ah tani yena intewa aila kwel nay ni ko ngina aja ba deldin dio nang gitewa in atewa ba dudin ko si ai kalang ewa namaz letan uto nga jitting ah no in siya kwa ba idala mara tenge agis ja dudin ko si ka oyingi min warala ewa fakat alwa dam sai ayo baka kudin kilma diyo oyin alang ewa na inina a nanduk ina lan jundi domboras jopo ba ka un akweli bala rigo mara lial ba jegile na wa dam le korong lo ngoli na itiri ko na tabu mo jawi al sitani uto abo war galal erbeti uto ngabo tamen ko dulding pe sika elengala yo ba sang uto ngadeli kati a maral inina dora kurel kana isa san kati a ke redik asan tenge nga ake domboran dora nas kati a na wado gele tinle aswe abado gundi na mule ni na mayena dulin ko lot le pao ke sense na ke an korwa gele zikari nga jawiti ba ba ko ele lang inana nge ngel lompi do ke ele tinle do na bado en kwa do gwa sa wa bal mbaw ina ala mara tenge nga a le aba ke le tenge ska gulde le nas gut pia na jegi le tara sin de na pingne to putu pia na ke lan sin lampia le na mabisa ni mana imbisa si ke le ske sala lompia sel ba din bisa en si sur din sur si jizela de se nangi imbisa jizgela e gen la lompia sa bisa do bes ele nja alan kerin ja ngona de mbele kel jam alan jato lo ele se jizi inja zempia aljusa alan jona de le ja alan di lo ele si do ke rabawo kika ki uta to le gan jan de ndora kinnana ma yenge na ma enas min nule wana te mon putin sa sa wanka wena men ne min al min wada min den zaman leki erbet da man el el na man yena nule fago na ma doge ko wana nan so wanki ni na man ke el ronde jumni ko ase do al al ni fena romuni yelon pe do min wari na pe abaran kera ko ase ke ngwa sen ana to lek romuni no doge la ngafia ba mara na me asa dulin ko eto buto ke na me na man kera lo ngale pago tegel na yena ro ina muni yetindi mara
baran kidi inga min keten sogle in kidok talai inna boru na suru na ka talai lompi dele tenge agis ya nes tenge ajan modu ken tenge kede se kafana karinga san tarika ka tenge long iskin le nes ya din suru kin dola kin mininga ne kin bar nga si joengi ki kin le kayla sa eten sogle kin le kayla kan surun ken den tala kabala ken wo akarala kan dolan tala kabala ken wo ken wo akenala kan mininga asado kan ke ayanga ne yakin dok asa kan ado ngaburu ken aha asa dok kan ado ken tenga tare ka sa lomping dok ala marade un yuzon aha na kan barngan joenge aisa ngwa kiyalan sur ko yingi na asan sur kirgingo den tengen se dok tare ka sa kinno manin tengya ongalge tengya ongalkin na nyet kuri kita sa lompikin sa dembia na kela kwasi al doktor romuni wo non den tinle dok tengya kin sa zonas wo no el nas pago inang ala bawa ila mama si wosimi yensi inang ala bawa yoko tarang inang ala bawa kwasi mar rais mara lompin tenge kada na makaringa santare ka na enu do tsiki tenge andora bele az lompin angwa na mara karinga santare ka no ro el na muni mara barna ki ete do e no nui tir kering ka lompin ken tenge adi le kai na toka ka kayin la barna sikanan na akwel ba in tenge digi dal surun towa towa ken den na ker ban kusun in awlei kayin mininga wu asa kanga na do kwanyet akusa bana do kabe intenge kera wala duinga do na inen na mankan dolan sabaita sogle dogala dokenga de kina asa paita kuye na dinga sis kuinga kirgelna skuru kalgeli na dinga sis kirwe ki baris ki baris kalde tulin al kintala ngi ki mingwar jabil kuosa kintala ongal kin sikim war jabil kuosa ala ngari to dogel ban dio kari no jabil skuba na den jabil ka den tarinja sin den tarika eten sokle kin den ga tin nyetin nan tarika ki ban ka na manin bacle ka nan nan romanyle ka ki sense mara taras ka ba mara ete al dok sok pa gona duo kere de juro kan inquel al duo kere de jangana juro doglom pine ra kangira ingis ko na khara sai inang tirik ma songa e sa juru tarija kani ngela ngin to le kani bakin tenge digle mayin jangona toxi badenja alya kasi surin joingi intenge awol ko ngi bar nga si boingi surunga ko ngi ka ko ngi le na matenge ker kegil alle tagati nafs dog dele ko sinama ela dik kegil arital nosi den dinom dog ko sinama ken tenga ke sinya tempiska kiren talan jene le kinsi lompini kise aba inalanka sarale jato njato ki lul ban jerina jumo etel jerina jumo ba junne na kusen kay mara saras jerina wal ban jumo na kusen kay banan ye kay lompines bo inalan kaun dingiri kelma sondoro gayo ela woni jawna je bagi janan kente nge bagi ja na kidik dimbele e aso ke borai na ki bora patay bar nga kiseze kinna na makayen senga ge ki akoyel bala mining kila sikir tingal ireren kila kapya ki mining ralu akem wala umene lu akem ke sa mining na makoyela anken senga ki sikir tingal mining au aba ilong al borudio kainen su ini ninge tensok le hazeleng ya illa long ki alan kain surunga sikir wala ilong asang eridle kawing yal undule sekinga mabau wala kainen surunga kir ini nele rinamas person dinama da kiundul namas person dinama da kiundul aba elong na kayen bar nga sikana na kayen bar nga sikier kien uto akiting alien kawe jato man sogit pago na elabas person tin da kiundul alji de ngura jawba jato na mayel na may paso nyetin na mayu manaji wori jang nyetin ding na ele na makai ele na maporre akari kwasi de di ngulo gio gisi wo nga kan kiru nes ding wolo kunde na mangel na etes kies dongore jindelen kasa suru ang na buru sai na beles ay na sms an na kas ang na jika ngungi kin na makensi nga ke bana ki sense a
au na jenga ke injenga simo so wata bukwale na au na lompe juronga ge pali kwa ke mborunga lel kwa songa ke mara duala ke bal duonga nying duala ke basa duo sidde au si bereng kwa ke mborunga le songa ke duwa ke bal mbereng alka undan wala ka sharta yan wala ka sultan an ille litaba ni fa na ke yan kwa bajle kuli na mas kona sultan lia kane ye ya pi beden sulci kwa skundu na kaveti ayesi aba le duo sidde ge dal kwa potta ayir kwa ngilla ina american there is evil kwa aliena ne borusi tevia borusi ke ayanga nintio ke ayanga muaddada tio ba namas kwasi terifia lansan kwa ka gadin tinal pago ala wel banal hadui albay ina american raisi albay kanal hadudu nga del fago kwa namisa na lolo gl sa songa tollejang tari sa songa ja ki ko an sa songa jekia al kwela san soga janyi kerna jegil indu se nas kwa kele ne den sursi yetu ga jayo to mama ngi melan kama den te mena lamba yetu ga jayo tin kwa na maskele na maskei ngi na san lolo je lamba inan al ma ji yambas na ma to kawe na matan ke ayanga ne intio ke ayanga ne akela marale akela ayanga den ga dilal dos pagon men ko ko kasi aina ayla afin ba kwa na ma dungena na indu se na zon men ala kaba al soray dok dengi nama yem bilanga soray al adoy marakaing utong alba ouna kaing kuring nadaing kaing tengi nadaing buru ni alba ouna skiking kergiti bas inang nama ni genes del diag ina kaungi inkul eladuan densi me al tolle pia na al tolle nga pia densi me neskei na tarifete na asa kikalum keng kwa basin tarikayo nama sin del diag kikal inarang keng orre pora alanga sota na mana kwantu le tip ana aina numpis ngam na bir au alang kaina memba charta ana kwantu le tip ana nu ana bir au na indere ngal bokwe di koma la mamma njiba alanta buden sa bajawe kay ngaba to buden sa bajawe ti no ina ngai ba yitara ja o bare ngutu akini ngi kwasi lompine ni zato lompine sundul je bale tare si yal munasibe de lo kisi yal ilo ngal yei na lompi ya na kwanka ma lompi di le radia ni walga ding iri kilmasi mo ngana o gisi ela lo le yes undul lang ela ngalo ena lomba lo gaisa kidi kwa kundula e kwa le abasti mingo e aba ilong na kuringwel kisi yala ngina njalom aba lon so tanyo kisi yala ngina njalom ba jona lo jwal kwa kome na una kela kwa kola kuyi kela kwa sikola kuyi kasol na mezi la kona ina langane alji jweli lakini aba iskona asantin le ina kana charta gi kana wala onda gi kana wala ki gi kana na lota jambal kwa kome jeba surpie jauna kela kwa do gisi batawa ina iskering hokalde na yaza lomba kai aso ki borai ne ki borabotai barnga ki sense o belna dog bago nyetin do bi do ayna sirim men fiya kital ki kwel alande en ki to barnga bago de sirim men batara sende namas do kago kwasi ital to le ital lo langi so gato bukwale ki ngi tumo na ki se ki aba elong na dentas de wolga dentas ku de barangi long al korke na duo ker el na kwela dentas le kri ki kudu mbara mainin basur afin ko na masela dozi kaldina yel da yor rebo la undu la ki zuta ko sapi mara la ki da empay di na ka ngina ska na skat ko na e unse na bleng eten sogle ka mbara ki na ke del din de sta yagi ngulinge ko aketa long ping ke ntare ko ki koranyetting sur nga si abanan ba o na nyetting ko bas birgi on basur putonde ki mbarwa nyetting boluna inan ka kirin na borunga de ke ten sokla bani fe na duo ki ko amba ngina na duo e la borun ke en ko na pa ko ba nyete nui ka wetia ti de na boru boru ki se na ki se boru ke en kuri ngana kuri ke en ko na ko age ki sense in ki do kala una ina rangen kai mu to ra se asa kwa min to ri kelni ki ai lo na ki en sifata ke la zito ka wetia al edni ni ka kire kar na mge se teki dan sur kundi mara kise kay mbara kisi tawa kaldi kwa kital kinna kise ense tarikawe dobi dona ken lompe tarife kiba inkam mengala onos lompe daraga pe allo talke kuro la kerinke tarul la kerinke ditong la erinke pugo iri la ke lobi lo albake na dan suru ngunyin ki lompe se basen kumel asan daraga pe ayesi na un sengiri albas jumo lompe basira kiram kise ense ouna lompi ke kere piana ouna lompi kien kien la mansuri njena albazi yankwa ina lankirgina na tari tongina kwa kitalke indien sabba.
lobilo aso ki boraina ki borapatai barnga aina namaga setting kuro e namaskai ngo na kainga ki boraina ki borapatai Radio Samar yay al gwengin den jagoi lobilo al kain kibian awunas kaititi elawuna bele kwase kilma simopi na kise aba jona jigla kilma simin dele na awuna bundina seje kain kale janun sabakwa nyettindi mindien sabana mankiren sabba na awuna skelbam na awuna skiban kanyingi alan kain jurus lotok tarika

asoke borai na ke borabata ke se bara ouna yona lulanyo yena kwadi yena ki yensi kemel dok al kayin ki sense na utan usi walgal dai borun ke utan usi ki sense ki sense ka ba namado yei na lompile ke ouna lulande kongol namane ko kiro konas ko me dok yome ko akanyete ndua ke ba seti del dindio maraba en ko el dobi do al ke alan ridja itrik e asan kwasi yonde alansi kaimele dok asa ores erdigya na lompi dok sitimel yal janga ila tala do gala yene asa erdigya adi lonna ki koran songa yani lole abraham ismail nertete ya khaya so samin ke boraina ke borabata ke se na baye ki na le na gijwa surin de njani al kain darangan ki doane kwa kisi aliena utwa ko se akim bule songa adike jamin sabai adi ilong naki dawan sabai adi lona ruki jurigan sabai sankanyi tibara kise namado giyai kirnga songwa do sankanyi kanyi adi lona ki surin joyingi na kenalji jwa do kise bai ngina surin jirgo undula jabani fena doses kini ngina nja elatin ko selale kise kin bai na surin jirgo undula nangiye na surin joyingi undula nangiye na doglompi kwel lompin sabana su doksawab jain sa songa kin nanama ene ki kwel alan kwa uto juru sekele ngoro kurolal an mp na al kapi na kan kapi bana kapi bangela uto juru sing ngoro kurol ela wonna kwa ke na kan do ide alan sikir di kanyel so ki borai na ki borobata barake do bara mubarak mubarak sen bara so ke sam yahay gendel mang grejang mantara jang ki se kilma isi moy dog din jago al dog yena gelna jago bara nama yena ki ene kin kamingi ten sokle alienski uton ne ken dangiri ken yeten so alien na dainsi jannakan wal gal dambur wal dan surul ne bamina ko akiran doinga illalon alanki dain dio surunga si kanan nasin kamingi in inan jalom naji in lopiranin ko ale jang naji in inan jalom wala illonki kikain jalom mankergel alankel nas nyettin sur kirgi mo minding nela ku sese to ka alanki kamona lot le ko san ki battan al yetala dain ne ken sini wala ilong alamba kay no tuwa juru sakin kaw alji in jawna jika jawna ka jaw ba inna na may na da melani de rimmen ka bara gidok na madir rain je gile ay lonki ilaron alangu tuwa ho ka wala kirgil sing aso ki boray ene dok mubarak sindo ki boray samin na ki boray bara fotay bara fodol kinna na may kay melaki.

gane kirtin illalon ki alando kain na uton yuru sa kin sikaw wala illon alan kin sen kin sikaw alan uton yuru sa ka balan onu ko surun wasi koyi na surun wasi kele kilo kital kain altaras gan kin sika so ke sam bara nan do bara ke mandal do ka so ke sam mandala aso ke sam ke bore abale no koronwa ja so gisi kidik nan bara mubarak sindo nan yana sike yana ke borai na ke barbatai ye ki alkaina kirtin na mandai bara sultan o ki sense na sokpa ko lang sultan elegen sense ndo za hikalom alan king alan tole tip yaw ya na sultan jangi se bara nangina barake sabir sandal do go soge samen kil mai simoy songwa o king jenga do sara gene o bundul ina surunga se kanyente la wonaki ye ina ingwa in daraye ji aldingi an wuluke nan ki kan alkin bar nga kan nawre kan do ke ringa laiba albadini kwadi ina la kimel ba kela kwadi rodile wala kela kwan radio kwa wala kela radio kwa no ina ala ba mba in won na gidi dio jain ya pissin ki jisi ngi karo gidi dio jain abadi ngi andale ake abakiro an kan ba ne dio da abaji aja nga ba al oreyan kido an kan ba ne dio bara ilan sa bana mesa so kamen do ki borai na ki bora pata ki samin nan da mbara ke dok abdusalam harun so ke samin ki borai nan da mbara abdul gani idris so ke samin nan da mbara ke daud zakaria ki se aso so gido bara pata bora pata ina na madok mera min ke en kona ke ne bule ya salam mera maliye ki sense al ilongala alan da en kuri dok ye ki dik al ye padne kore aso ke samin ki borai na ki bora pata ki se kilmai si moja din jain era dim belese ilong kisenze kiala ngutwa juru sakelasi toka kawe wala uta juru sakelasi kero menenga lankones ritkainga aliyenes kingasi wori alkaingwa na kaingwa de ngukuzi kiro kalang au na de ngoroka na masin de lo kainga inalbasgo kainga neskonde asoke brakesa menkise na nambara ke Hassan Hussein doka soke sembara ke borai nanduge abunida ya hayna jalna jago ke borai na ke borapata ke sense kinana mai alki kurker kundul de munkir sing alang au na dere dagar garne karin uto ko se akidal dain sur kai na sunwa se ka okelal mara au na adule ko na adule do kidik ilong abagal ke kin dombare ande ndore de jenga ndok dombare de ke na ngwa do ai sai jisi jitibia songala gi inala jo ba isi do kasan jitiya kidik mainin kise mainin ngwa ba isa songa gidaki tire ke kuran jam albabai marabai lona sitir karakein lombe ma wen kwasan yesi kum dalan yesi kingo ye asa kuroke ela duo selan jese la una en kurunye tinkenge na dendo ngakei ya asa kuroke la duo si alan jese kisense ela en sabaso kes kamin barnga na na mai nen kamin barnga ke ten sok la bani fena sok aliye na sokit fago alan ki risika al ilong al dense akaimba alan kau na lo togle tiriri kau ani impia na ani inpi na ani inpi na ina piba inal beska waringwa kimburu nyet tingal ke yiki kimburu wale kenkwa nyet tinga indio ne bi kwa do kerre kalang serbang ilonga samburin kise abu jongona jegila ina lompinge ngutu ansaba a ilong asamburin alon balamba del limbiditin ina banka ngu kullu malban ni fenas kwa burin wal gal kwa burin wale biyo na bayinga mana ringa dogba ina lan songa kin elawung naji jumane na kwa mboru wale ringa dinga kain na di mboru akaimba na ringa kila na kila gena jutumonge kila na kila gena jarenge alangisitabunja mara aba ilon na akilomba alkidik kimitil kainu wakane nkame duo aba torik safira api aba di nkwe ala janiba ala safira api aba walgal torik lodi lanya aba di nkwe ala janiba kinama kaungwe ila wune ila duo irito duwa zomba wala irito dukas iwiba ninalla al ilong ringa kita ilong an genas ela na daim borus elnas ke dan surutumo wala dan semesi tumo wala orre tumo wala alan dan daran die e waralan ko ala rinsi ke banki an wori kereli alan soga kungeba egel na kit na namay ne ine yana konjola gena ko adi a ke muto ase a akalu bakate al ko amboriyo wala boroke ngaliyo ina alon balba deli yana nun am ina alon balba deli yana san arabiya on ina alon badel ngal bayo lan kwang aina kwa mbela nga iri uruwa ibirinyage, ina alom balang anina kwa negila nkidu wale walgal, kia yanayana ndiyo anina mandala aldi, ina alom ba kire nama sasa wage. Kise ilong ye kwa di kien, nadie njodo kal kuruna kienge, kihadaf kienge. Na kihadaf inkienge, adi ilong
na arit bulona ki belen sabay asan iwines de ngore si iwar ari ari long na ki dongan jan sabay na sinai asan iwi namas dog de ngore kwa si iwar asan kwa demboru kutumala ki etare kawa na rinyan ke la kwa asan kwa mara kwa dige no kwa de ba ming warin bela kana ba urala enyiti ba kela enke inyi kise barnga ba inan se sadigin iba kala enyiti ba lianya kise namas ne beto wala dembele wala ariyam tiyaba wala ka namadu ne yenes beto ina namadu namas agin ibas kwa mbaru kinna nama kela ngena sasa mara ten so le kin kam ming barnga abakwel asan kiro boru insi moka ina kela kwa bibia no bon wala kwa kela aldo giena ete kunyirbe ne na tawandio na lobe lo boru ngase ba jule imboru ay jamma ile ay na kin to ay jamma ay na kin kwa ay jamma ile ay na kin kwa di imboru inan kalanga nenan kalanga ina kida imboru do balong inala mara kipi elensi baki kaw duwa ice fever na kika kika dora kaw kisurin jwe nga sama ina kikir ngona ka kireken alang ila adusi to ka kawel duwa elna lo ininensi aske nga ba wala loli to ari gina jigila ba kwa kaina kele tena da imboru kariye kise na lodi kena skoro tawra kena jayila as longaba nansia tieling ba al pugo ke nas kuron ke ming irile duono kiron long as lungi ba al lo ke nas kenas ota ke nin sa so ke sa medile ke na na ka ngai nan kirin as kel ngi ba mara ke le na ke gile ki nui enam ba is long aba ko atare so ka ba ko kelen si alan kul go mal na karul de mo ban so nga ta rai barnga inna na ma kile inna ma delling dayin jirgo le asan ki tolle kirgingo alang utonga kitsika ki alkense nga kidia alang soko tabu kwale kido kaem porrenga sa balo mea kem balam porrenga si dulia kundiba ila una etenso ngile jidua bas ilo na king ayenga woyenga izge ayenga woyenga ongalge ayenga woyenga osge osandu ili jio jie la tari aljewa na jame bali asa din surse jow inja jidua kasa porrenga si jundi inalba ila wo dayen wung wai dayen surung wung na ila wo dik alsayne is jopo na inkwa na lompesi ja na inkwa ka insuru wal bas ko information di gido galantare ere nja ela un ne kiso ko tabu kwale dok ba jo ko ka na mara ka import ka el dok nas asam ba ke inki sense alan jamba no kon dai suru ina nan kido lompe le bantara sko ka un ela un na tara kido se kwasi sallime ka ina bas won kele na manze kele na kin asi sallime ka we kido banka won insi ye in kamenga daksal ke wana mani dagi sen bela erdik bio mara tari ja alba tari ba lompi na tari si bal ki koran sen seni e lompi ba ke emberel binga se bes wengi ti se gen na me jawi e na ma inkeri amara daksa mara min ili le soga tabu kwale na ma kwa ken tabu wale inkai egel alande woro to lekawa mara asa denje nga do ho ina wo nga ba ille abaka pia abaki surungan ken sondoro jaga na ken janyo juru sakela na na na songa nagi janja juru sakela ki adiana ndora songa kela nsa kondiba ki sense na kwal adiana ken kela ni gasa kela ki sense ba ngina karza ke yengi na sin kinzi burukungal ki sense kwa kela yenge na sin kinzi burukungal kwa kela yenge na dara perra kawe kwa kela yenge na perra kawe na perra kawe ji aba ilong allom bimbele din taske lompin ba ya tarasin dimbara la dengal al kenapi dok ba ya inal baka waringwa ba jundina pia maraki enja alela na mugara na kai kwa bas garne ka ye ndual inan peke dombara do inen ndual inan peke dombara do iti egal ban jumo kwa na songa dora isi a curriculum al kisense kelage al lompi en kwa alankawe alang inal alankawe kinna na makai na ma en kwa lasan ki juru tarika mara surun sababarnga ete yiki yankia jamba ete kisurun sababato birkan oren sababato birkan simen sababato birkan nyetin sababa evelkan ba inarankan mara kelasi ba inarang delo sabit bondi mara kiem perenga kital duo jainafi jipa ngala jaw jibirinjala la jaw jipula la jaw duo bi duo kiem pula kelaba pia ba jena pia mara arang alba elle kainga badangi anton kainti wa nyetin ding namas dangi ase afikamu ko atarasindi na duo akeba alambar zakim mutilo in din ya laiba wala in din ka laiba alang rikerin mu ajundu mana arin den asasi jiti yau na mana min barnga kuwa kital daranki dole alang udba nakela uto asi bundi nakela uto ayengene skin asasa uto an kurrebe so kurrafe so ngangere karsa na karsa ay so ngangere na mado ki kora kele ngundu la mungkin nan ki kuwin dorel delling nan kuwa okay na benan jiti ngi sikirsinga na yenga ke ba
inna na madok kwela lang ite nui karin kawe dok ayi ki kai ridilla ka na dok inna baka warin wa tenge ongal kela sikunsa a nama yene ki muto yene ni torik na madok ye inon den tile alba dok kwa kela tenge asi kape dok sa nu kwa allon pina lang kwa na madok yene dok kumni yene kina men kamin ki sense a dulingo be dulingo na kena dora akural bol gal na itin muto ko sengala do ba akeba do be mara inkwel a annan dinga basenes ri koronja udi si jana se koronga na si kelma poenga en kola njanga na sinjo a baila a finjal ki gabalai in kido knama do en kola lon pele kawi na sin kwa egel balon pe a balona erdi kena dan sa bakku senga na sikinga si ki nguto ake la dorai egel ki aisa jaso mara ala ka ba asiker alan ki sika li yuel ki se ba na langi lon pe do bi do se bakwel non kwa nyete se bakwel nama yene namin orang apa naman ki ngwal borongole tok tok kisingul bordig le kwa is bordig le kwa os bordig le kwa we na surdo as kan iba utka we naman kawen es kirgingul na sur kirgingul ki arbeten ken koran akki naman kwa kit kan an diolo tokkan nan dio tokkan nan or tokkan na abo tokkan nan sengiri kai nan dangiri kai masan kiya kirgin ba mamang inya na kar sapai naman kila kwa borungale alkela kinyesi dan borusi nangoi kwa di boru ming boru boru so suru askel gibe nin kirgi usiete badon to birki ka ngi na kai na so nga suto na kila kwa na madok alkele do gine jwaba do gal kwa ite ya toge no ina lompinde sabba kwa di no adi kai na kwa di no adi kai na kwa di ai kalnga lakin mara albakela na di haraf dikai na kwela hage yanga dan surungiri bado kwa ngena toki dik ila dik barasina skwa baji al kidin pilanin jang a kiji nga sankir mo balanda hadaf ka ila dik gal barasina skwa baji al ki inin jang a kiji nga sankir mo balanda hadaf ka no hadafin sababas ka ngena sinyet ki ngi di hadafi tal kwela langawa niki mamang ka ngungi niki na kela kwa kan lagato wage maraki kwa kitaka mbala goski ming war dan suru ko nan dan orre kan nan yena dan semen dio kan nan dan belen dio kan nan nyet kay le kan ka ngungi mamang nasin kya kirgi manangal unsi ande ngere al ye na na wolok dangi nan nyet tin kay nge sadin ni duwa bi duwa ni fena lompi den sababin nas ken tin ge kresi bay kal kamin ko nyet tin ding bar nga basin balum lompi ban kien karin mara lo bay sin itle na duwa bi duwa basin so wakki kolda jawla de kikel man simmi kidik dogin wel na kay mbaran kital kay ne ete burun tare le kay nas kay nas kir ye ete sokle dam burun men ha ba duo ilon al ilon al kakir daw yeral ne dim bisa isi ye nga san duo si jey jeba ji duo ja na ma kay mbaran kay ne kela se kadok so nga ausen ko akita sa yenas bisa nga ko ngale kay ne kide ngel na ma do kul sur tok kindel nga nas kir gi nga na kai na kunyin alluna to kela kwa ki sense dok o se nja kweli ina ko el bakela kwa se alan kwa di kundu na tin gamma yake kanin ka wai na kin anin kwa ge na kin anin no na jiga al kaja do mbara kaja yi azagal algal kela kwa se ina nan gemaye kai sa di indik ja ki jisi kan asan yamin kin kwa ka pera ka ki jisi kan afas kuro yen bas ja abas kuro ja mbaba utujum ba jundi kien gela na kawa kital kay na kawe kisense na e lompi ba kense nga kisile wal indelinga na lompi ba ki duot kere le aldense sepi ete sok na men kamen barnga songa jenan to leba surunga adiyan ke ngal da sur na jani ngo to leba aw orren sa baki ba senelan kay mara kwa kital indora kaunge na kwa kital indora kiana indora kaunge e bak mara orre le kiba so bir kay adi jaringe nan dogiye na orre adi jaringe le suru nan dengi nan ke adi jaringe bele nan dengi nan ke ina karal bas duot kasaram kure lal barairel na ina karal bas duot kasaram kure lal baranganyin na sursi wajabi na ina karal do bas duot kasaram kure al dem bara ilno al dem bara gal bele korron ko na egal dem badil to leki it aske ba alan jawi al ko ngam ba lono dim bara jiti ha jigal al badele so to leje en sel metir na bele abas dim bara bele ku se ela gi ba one sinen kidik ba one sinen indual ololi mara jidele alan reje ki ka reje den asam bele dele so to leje la
na eleliŋe a bali kuwa lala inaŋa iba asan yamat ki erbetin den dura risiŋo na jido glan ki erbetin jikal au na kilompin dura jirsiŋo ilawu nabasi dile a jigiŋi ba ina uton bele duwasi wapi ba mara yabado jegile na jegile na ila yebe nan ye lonsi den juro lonsi na yeba mungkin na lompi kuote ya ini kidin te akwa ngel na si si jengo na ila insitani kuse ila insi ampia ba wala ila kuse aisin kwa ba deling na maskei kwa se tsin songwa ngel baranga badara nga kwa bas deling kwa dara nga libay hay ani ini dara diya njomba hay ani impia hay ani kapia ba kwa mbaranga ba lona dara al ini aba ilong na surun jengi alan sur kwel dara ila ba onake dara aba ilong na dang orren jengi yan dang orre ji kwengi ila dara ba onake dara aba ilong na dang simen jengi ba onake dara aba ilong na dang bele ngu yan dang bele ke ba onake mara simen sikaki dik sime ina orre porin den sime ten sokul ital ilong al paragle rimeng a kasi ki sense bay song in ya live orre porin den sime lena tori ki wons ka won wons ka min war na kwa kay ne ki mburu gane maktuta tas kay to ya min war al min ki bin kringel ne sime si kwa urkanin kawe urkening nemes gal mama ke borwa ke nga kirgele ke borwa ke nga ngis kirgele ki ke la borun ko ale ka ene kan ko dia nyoke ga basina ki ale la borun ko ale ka bas ke lel na ka pungeli ay ki ma ngal ina rangal ni la ke no e la bele nyet tin tabum babu ki dan si me sen sen ela ye dos kay moktu teles kay na urin kindi ba ko agena jela ngana ke le nes kawe na jela do ngel ba el din si me se de lo esfi ba ela una el gisingis bela dile so arrayi ba den dura ke sembe ya ba sele sima butte dek pi na ma den si din ke le ya na bas ide nda ke pi inal ba ki ke suru tok ba wal gal inal ba ki ke buruto ba wala sa bikie da ke la ki ke da ken da ke as bamba bikie na ke buruto wa baba wala orato wa baba wala ka ba na ma ne ki kam in da ngor den den si me do garim men ko al pora ela tin le ina ne ne ke no ela si evas lompi lo na ke la maktuta ta do king na ma ne ala ta tollinga ela al ke la ta uta erengele do al kay ngu ngamin tori kurie nama kela dora karol kela nama ela sadde nga ela si se kay ki se kay mu atori do ke am maktuta ta kelal kurri mara ette in ba anyway mara bar nga na min ki sense awna ka kire karin awna sur ko ngi na awna ka kire kan na al ko am boro ngali ki o jota ngale jawla si mais in ba na abay ba al tiri ba bar nga male abo ba ette ki dem boru dayen kira nan kay akuru kay kay mara ette na makulu nas na kwadi kalduna kwa itade osola osandik kanyana lo enkel nen kama inal dang akuroi ay jegil ne inama kukul ki kanya ki kay barbaja kinal kay na kaunas nas ko lan suri burunyetio ore na dike na dang dio ewel dua ki abal akuro ngal dipia mara tel baka gile na pora reyas ke bolas kirgil nga bola sura kwele bola kwa kita ki bayasan de mat buru kobol etena jumma kwa dina kwa oskuro na makena pugo de zike na mena inal dang akuroi kelen sa soge tenes urgenile kenile kenines kawle ne enaran kawe na en kai badar kusin agena so ndela kina man kabina maka anwi alki sura ko elbana kias kirgi mana ki burun tare sha ko baki sense barna na men kambin awuna lumbi zikli kai wa awuna alla zikli ka den tala insi alan ina ke mana nungwa aliena rumui kise awuna sur ko yi na awuna ke sen ha sikana sur si akanan ba aljiki ya na jiki ya jamba alang uto ay nil so hindi labo kier ko uto mang evel garim a pas ka na mamang garim do ke ko kuru na karal kay ide orre ko na men ka a ke la kinga sikay sin kawa a hay al ha a ke la kinga sikay a hay ela borong ela belong oro bro kalimat ela torge na kinga sikay sin kawa ela eten sugle nan do to biri ne el nais tungel ina yam ba kanim bia no ma te kalam de lazim kinan da ngulug lek kire kare na kay nje ngale ke kire ke na aw ki tinga sang gal danga na surnga janan na kas kiwiti aw nas erit kiwi alan ko na erit ke kagi alye kay kidi alan gis kay mo nabi nga dongal kirul nabi nga torg do se dernga kiwe ne kirul ki kembri ngan kergel ki bisa ki pendega
kika kika ele yiti ebo mara ilong san duo dorat yi binu ai aining ero kisense ai na kasim bisa ai kinma kense age na mbira bar akaimba surunga se kaina nogoro ko inan ki kwa kan ba pakkat kwa kan bakwal kaina ide dio tiri gal ko ngamal al pal pal na le am pal al kwa kare wal gal ko ngamal al ton zonga ina yuta inalang no la beron oro kuro e au lom pile ko la ko mala ki sense nez ki ngasi a suri go tolle ne ki ka ngona sur ko ngi ne ki ka ngona uto juru se kala ko ndial al al ka ngan sur ma se ki uto ande e na ge sen ka ona yanga ge ba al borgo nyet ja ve sen ka ona kunde kala si borgo na madu ina ka ngal bar ya ki ngi na kala sen kunde na ka ngona skir ngul ki em borgo sen ma ka ngona te ya ka ve mara ka ba salo me tele sare ka mar ge na ba ki uto juru se ki sen kunde ji ina jalo ji na ki sen kunde na sur ko ngi kamo ta kitan sare le jato bambu mana lolera te yande ngure na boruda e bangul mola kiren jalo mi na kera ko asista wal de lugar dio ke insungangre e na ke ines ki ngase e kain uto intes ke dai boru alke maraba yanga ke imba boru aislomba alanke a elen sababar nga sogo samen ki boray na ke boro patai e na kin uto anke a niga shati darangale bondi o no sur ko yi na o alange nga simo ki le kain sogo to bo kwale ke kain sunga njoyi a alanki do kawen dai rit ke nga ailas ki ngasi wori aso ki boray na ke boro patai a baislong asatin agi aina namasgal asikir kayti ki borayna ki bora potai.

suur jangar askeba maran suuring ringa kerker kilabas duobe duo den tareke napi aba tok goyani ila dik dok bawo yani na aba ila digisi kilma si moyi kerna si dok ba kilma si moyi bi kwa nyet duo bi duo badeng ri wontong sin dio ke duo bi duo si badeng lo de lo jaruti lo digle marang bayma na lo digle o digle na lo nga isle ila namo kwa kit si ja al wu si kwere kwa kila kele al wu si kweli nan kwa si dawen kwe nama kila kwa asa kwa si kien tare ngale donga kabitia wogal kila kwa si bas donga kien tare ngale na kwa kit kila al kwa belenga pirjanga kirtsinga yenyet apostol as geba walagal pora age walagal tulenga ageba duo bi duo asa kuro ke alang ba mireta si pia alang ba mirekwala si pia walagal alang ba kwasi dawen pia wogal alang ba belenga piriyan resing wadagad asang belenga belebi belesi long.

0: aji wokereng
1: nam
0: na ay suko aya
1: abi konga
0: ke kire jamba
1: ke kiryang
0: do imbara ete ajuro baba tay ke kire tenka
1: ye
0: ete ke kire tenka
1: na ay long ya kai sur bala jaba ti ti gonga isa kawi
0: ele ngoro juro bat ki ete mang ke kire dou kara ya kai
1: ay long
0: bat na do kara jaro manan kere le mang ay ki ke kire kara ya kai
1: na na mi ke kire e
0: ji a si ding ding anilla ke sa e
1: ka
0: din dolma la era sa ke asa na ngil
1: na duin dolma la duin bala na jika ka ye sibes iri ya ruti
0: nay
1: as erengel ba kai si
0: ne gi gi si
1: ni ye ga sanya sanya san ka zaman ki subon ka walki
0: e ke la kan si olo ma a subon e batba e ay ser e la san de
1: asan asan de yulinas enga
0: ala ta ge jerti
1: ka bene ngai yi hi ha e la sia wa ba bene na lonto yi bas
0: ay ay ay
1: e gel
0: na in gali ye ji ji do go sia pa go badi la radio wala sare sare jaru do in gira nan jaru ke la sa subo ko
1: ay ay do la ka no le pago mille pago da ngue si pago la ki marang
0: kasi dola
1: yegis dola negel ye
0: jaro o si kenas kari niu kide
1: egel negel pago pago
0: pago la
1: dola kengil gis
0: egel naka
1: egel nay ne gi du ndol ma jama sankaja asan jos a kwasi izen jagol
0: izen aikel gi bo duo kere gi uto ngi sa yitia dola jaro o sa kari ye kwal kwasi el men ki subo kwa nyi pour
1: na awlan koy
0: na awlan kanda
1: ay ka dum bara du ndol ma de yimba ya kay bara jones dito jones juro sak
0: de yi woro joji
1: ha ya kay jaro
0: wo kere
1: ya kay ya wo burgo ila woro joro
0: ki uto ya kay
1: ha ya kay ay kay karabang kila on pien ay kiranga
0: jibes
1: waranga na kang ndu ma jones dol ma juro ones jelgo
0: ba jibes kas yani kas
1: o ya kay ka alunsi kwalia abaye kalas awlan ke ne yen woye kawe ni ne kay ni kiki en karaban na woye kawe kwadinga kori iri kaminti na kwadinga skol manta kamya kin songa jeyi sagi na majo du ndol majami na skuru tingi wala ki duwe ze kol manta sor baldo ya nemes du ndol majuru ya kai aka du ndol mamin du injuri na skain
0: ya kai
1: ya kai
0: ka ka ka du ka ze do ke mara onen na tuwo tawi ngela bon
1: a joas din jabon ka ka ba ka ka ze don balan wala anang dog iyo iri bangi de du mbari dike banya sawo mas e kai anang iyo na dole yu ka ba khalasi
0: egal ye
1: abagal iringi namas duin zargana na ine kulega kin dilo hakin kila kila jelo kila
0: ha
1: namay legal di
0: ko jotas kundula jotas kundula
1: nakaba do dulei
0: ha dulei jotan na togi ele ngol togai ba
1: kul togi ay
0: ditaran
1: kan ki gal di tawu kai le kabaya jotagi
0: ko lan ko namas ki weke la wara ina
1: lan
0: alba egal na kan enangi
1: aba weyem ngul
0: ele ba kiyo na ba otan so ngwa kwadi pinga kire kwadi gal a ni orenga
1: yi majara mai
0: maraba war ju madisa ba war sina masalla ye
1: ye
0: foare sina masalla ye waris ya kiriba
1: no war kalma ene dikke kama ke rewunu lesbetel na otoba localityo na na kasido ki zie zata di bangale ma ene kiminga ene na ma torisin ku kiminga am na alba kiminga poingi na ma to kiminga zi ala asan hufia na ma ele alka ngine na au miskiri ngwe na ma ene ma ker na ma zbetel na ma jeger kiminga na gale poingi di yengela ba kuye di nga ba nembereng alba ene na ngwa ma jawla na je
0: ay lay ne aboti melengi ye wara dogal ba jotange ribe eres ba kundula ele ele
1: so dina maka wera ngi ngo burgo alkida ngore dendara jangin herale a kana otangan kirsin na kayinzi na kirsin ye almentori wa jondi ken jigan kirsin o asaron maskina dai lolale skin alin kirsin otanga alkika o neskin ta bunga duitiya ba atakalita kariya jiye dogola jaro wan dien subunja aba subu ka mata idin ka walki kilma simoge asa kangi moloy dogola jaro ngaini elle alang awran koye nakila karaba ka kaw eribe eriyal bayta bum poy na skaiti lidella elle bay de ruway de bakiru na kundu lo koroki ngiti kiringan dio naskwa ken koru kuni kale kila karaban kolenga ringelenga kinki king kumti yi sara kumti nyanga ki na todogo ayu alba asharapia
0: net bakera
1: net na makena koroki ni inye ki den girgungo keri ki kayen dogolang na subung tas
0: da duwo keren kayen ge samenka mara ki nguta de ke batka jizela ngundu ne samenka se bestabi
1: ma kan ki ngaminye
0: bat duwo keren ye uwo keren
1: da indara selin kriye jayin herrale ki ate lono ota kit kaw na errale akamba kabese lolo di kong giugo kina ma kwel betara nan tille na do ota karaba gila lu ko ko wi wala jami nga geba ye
0: kambat
1: na ngal koro kingi ne ske ngoro kunyi kalo ji ire di yoy ade dinga kayinye ki zaman nye kane nga mi ngal sir ki kunti kawe ki numin doila ate ken ske la koro ki ko pung mate ku ngi njalo skalon ati ko etielel kwa na e do undu ndo nga jebiti ati ko etiel na baki la korosi na numin si den do ile di oke ko e ban singa fo waiba
0: but you wo
1: na liaye ira den ko ronki al fere si
0: but wo ke
1: ayo kwani
0: wo ke ren jiki ngudo
1: ka is niti ka ndo la se kas niti ka ndo la do ke na kresi
0: wo ke ren jiki ngudo akere ba njawiye abaka elnes uto lede gal diamam jebo jundul nes ki ngutu akere jundul nes ko inkere
1: ma ka wele diamam
0: na ki inna do kan kum na kay ngwa ka jia jamba wo ke ren gitaran
1: ma ji wo brugo gitaran in kamya ye aba eri ji li tele kan eska sinwa ye eri aba jawma alba unes jalong ila bele zije jaba
0: yang egelie kay ngwa
1: wala krize jaranga
0: a kay ngwa asakalo na kawye
1: ka la kay ngwa egel na galie
0: wala ke ranga ki
1: egel do kanze kalu ngel wu ngaye al kawenge kan zi njoba eribere ko yanka al in long asan kalu ne lan sikaw na dombore do gal inalan kwa wala yile bele sikarin zi jara bala kazi an spi jawinge
0: la la a a ina gaiba lo lo lo karinga sa aran haba
1: karinga jara ba
0: a a
1: abas karinga jara ba na kibang elele kon alan san ingalung abaki long already na kaw man eribere real ke na kaw asan kalon ka mu ngi na kaw geriyal ki kawar kanne na inga mal ko do wala jaro ko subu kaw na kanne na karaba nga ota kul kiri wona skundu no koro kinyidi eske en koro kungi kali
0: ege na kana na
1: kais bun giti
0: kaba doge
1: geri na kaw e yi jwagis ka salum be te yi jwagis
0: ege kaba ye ki ka kai wo kan ninge na inga we alan do kola se ere nga abulal ba ade juta kenga nan kela ota nya tingi na
1: ere ati num ko ye num ye al kwa de le sir kere ngali na ko elna na kila koro ziyo na ba al kwe tibur wey. Ye? Na ila na kwe sis erenge yines kwe wey. Ila yelay.
0: Siang erenge siya. Dimbele umoseka.
1: E ine nini seti mkoro mang. Ye? Na kai nga. Nama dayan gore ntabunko. Aliyene ki wota kini nkirsing.
0: Tole ya.
1: Kainges na kainga al otakiti ngirsing dan darale al kikau ada dua takalit nas jamena kainba namanya na idin kirsing awlandeng jirgingo ki karabang waying ki dogola jarungan kai
0: batu ki bore kai ka mamang uo kereng walang kising waye bat ya din dara jangin heran jikidala kadeng uwe sela toleye na utonga kis jamel galeting utonga deke naska erenga abotonyo
1: na dola na ngirimmen kawe gol
0: inan kiya kambal ko
1: dayingin herra
0: abaski jigalda itrika abotonyo na imere so do injuro na dayingin herra lesi inan pakirenga bo umiti kimbira kena na de loge na mes itrika na jamai de nes dengore itrika selensi mon
1: kambar nga sina dola ses assuming al injensi in darajingin herra zikewe alan kundul na ki ore kwa nyet utonga skit kelkam al long nes kinga sitte munduitia na dog awunas kilmanga kitkanye alan otasi kikilman ki zala kubumba alan kaw ile bele alkirsing nas kerringel na deng arrakirengel
0: yang
1: alan duena bele mbay bele na kwa kengil al korongi na mininga sake bawla da ngore tulala ba otadinga ki ndendi yona tulala ba kangungi ne kikanne no otanga kiru atikira otanga karaba nan ka wina kel na skungi ken koro kunyi garo na ni yana kulenga kai na nwara kai na kunti kai na mpienga kai na betra kai na kianga kai na oranga kai eribi eri albakumo hi na tabunjumo ati sara kunti nye hi ati selselinga ge ati goronga ge eri talbajumo manyet kiru na makel na tawto indiyo ki
0: na kasi mamba zlongo kerenye
1: kasi speak na ta
0: inja alkauman kasi kasa eringaman ingizlon tolle alaiba
1: akin yala alla runga ini
0: into lebe
1: na mallon fisi aswaisin kwaba konan runga kiranga karang
0: into lebe almamangi ni pena wogi dogara kera inan inimman na alan elake ugu dolan dien sanin ki kono kwa kerenke runga kaiman imbele si masiba na tolle se baba bariki kai njoronga na tolle akaba inusi
1: inan maye gel
0: inan maye na korongi sa
1: sa alkin gamenye dain jara dainin herralema alan uno otakit kawye al tollenga ge neki ngatume ilaye al kanina kundul na kenin kaw atimati kel na ko na day musigin di ko na zuo si asokwa al day ko si dogola jarwa ini
0: batba
1: wala al ilong na day mbara si dogola jarwa ini na zuo si asoka na kumosi na duaka ila songa si moy ba
0: bana den
1: to nas ngwa dog lompi di al kwa ker nga kay nas dogola akay mba
0: hey
1: da lompi kal yensiki dogola atenja
0: e kenta unse era na baye unse na la
1: indala ngai ba
0: e long lamba indala ngindala
1: ba marankine mo ko
0: le na ko ro wa kerengel to le aiba
1: na la ka we sang along ke le koroye al nan dogola ke ba se kungi kale ke le dogol poti mo do kasi ndi ki asa kungi kale e leng wa nyet wala borungo ke la kulal kele e lenga ke la kulal kizingo na kel nes ke la koro si kungi kalo ki ngese ka esbi
0: ken dog ite dog wa janga kai
1: ye
0: jalo maske ba la loyi
1: kamungi
0: utonga songa
1: ke ke na karaba dinga gena na sirge sirsike alwa semgeria
0: egena ni num gele ye num ye ka sirke
1: egen
0: na den sirka ba la
1: wa zamane nin kaminga ye
0: eh
1: al ridike nga sirnan ka ya ba du barang iri kilma piya ba
0: eh
1: alama ke ne num po num abdarga dikko la wala kotor gosi
0: eh
1: na ma elma
0: eh
1: na ma liko
0: eh
1: mas mon ya kawrundi jamang
0: dama
1: den duila ila dama ire bungu ya ile sin mas bauma ile mari ye na sin sir kawe
0: egel kan kay ngamma
1: ya dama en kaminga al dikke na duo al sir ila kanena ami duo sin ma je ile sir na ma dio on na ma duo sin ma dio poinel na ma dio poinel wala en na nga boytil ba dama liya je na liya way indere
0: na ji ay
1: genye
0: bat unse jo el al dosi dio pointele kan se kona kena nas kona enkani al dilingogos
1: ile nana men kaming al sir
0: aga dilinmal dio dilingogos
1: kogos singenga
0: egen
1: ile kele nman nyenge na enkamalan tori kwa ke ne kawe ne kele ota tulenga lage
0: ati
1: kilo na oto is kaing abon kele al dinga kawe al kele oto kusenga ge kangi ne kundi ine dio a na kundul na kila utonga ka na kido singalon al otanga di ka ni kila karaban di no to lenga la ke ba
0: ki se kila otanga je gila la ya ki ka ina la ma
1: ji ma jara ma ndo ka ma erdi se renga ni ne sara kumti nyansi ne ki akamba na kule nga sina akamba na kwa inga meza diro ngwe halali
0: ai le le
1: ne ke al kundul na ene kiringa ki dole ki ti ken se kora kuni kale
0: ai le le mama ni ela so
1: ati kutul jaga jam na
0: ai le le ay la bat ila jamil lay
1: ne ila e ila kasin gisa surti na awsa kiniti alko wuye ka yire ye iren me na ma farisa ke ne kela wata ziki kwang ay gira ka
0: kwanta bu
1: maran kela koro
0: na ma je
1: wato je wes koro ka ne na dole je ko ruta anya
0: anya
1: yi ma jira ban kin kage sikin su
0: lakin uto ka se je gida lakin dan orre ke uto ka se amono kunde
1: na ingisin waye ka wela lan orre kwasi lomfi ndonga ja nes jum alan ki gut kana kon jelo kin sekundi ale ki ngasi stebu ngadu jaba
0: tolay asoy kuri ngori wo ba jawel day ngala ay gije ne jewa ki ngasi awuna uto nyetin ki kin kora ke la kaw alji injo al tolay ngage ne kital jite ngage ke la sa ka ba ribe ri sa ba dombaren dio kumo ne jijwa bawna elen sika mara ital dombaren dio akumo ba asaki ki kan joro ngakarri ne na kaw ne kidina tolay ngage ageba na din kurin le kritia do mba jawel kela se azin baranka na elen sabak asokas kam jikur ros jain ku sera kital kwa kit ka ji jeluna tarasa geba jikur ros jain alan jase kwasi alan kela ku sera si akawe inaran ne kiba dile kal gintin bitin ribera be indering ba ona kidin dora indering alan tolle elelingi alji jwa din do mbarendio na madowal yena ki misala adenja ba u netolle kela kital ba ku sera ge kela sinama ona toga ka al tarasa geba na ma kidgal tarasge al kidin dora kidin dombaren dora na kidin misalan dora ere na makelenzeka
1: ya
0: ya.

Kwingala doki kilma simwe 2015 kaya na ka kilma gizo simwe tin kunjino na kunna lon vende mbele krizin ili na ki ari keres kay madina lan kaba ila lan kenas kumo na lon visa to le kiwi na kay kilma lon visa ada yue na ma chongan de kwenga na ma yom is dan kwel lon visa kanyiri ila ba jambeli ili na ki inkay alanga de kwengi na ili inkay alangi kale gis beleng dakke bela kwing ala nas kalung na ka duin suringi kilma zon simwe zon do kalung ni kwing ala kidan bele krizin na maka welang enne bele ka gilala lomvi e kwa ine na kangozi e na kiwizi na kona ka ilale e belengis na maya kwa dan imbele di al kwela ndele ka gil imbele le ale mbeleng ine matale mata sabele wenga au na ongal na namang wenga au na ozle aya togin den karalinji ala lombie beleng belnas kelkam in mala in bele agis beleng na kanyin wole ayninka na kanyin mazi ayzin ko ala in beleji bagi fial na na den dine jamel gizeng makwa da in kalong lombine beleng alon kui elna bulo kui elning na ronga elal na dawlo elal na tongalba ka kiri ada du wing ila to ngala fedi ba idigna na du wing na loka kire le kawe kawala mbela zimbela di kelkam lakim na in anande ingrizingo kawalan kuro na makayngo tan nas kelkam

pela na queen ala keingo adangi le beladi kirgel ka ala de ngane kirjing tong ilala lumpi bele la lumpi bele ngalim beleng tongjis imbeleng al tonga au tonga au king tondi gilala queen ele nang dawlunga nang ro ele nang dawanga ele nang nang dawlo ele nas bedel lakini tong adut afeba tong inga afeba ilombi mala kwede ngai kwa imbelele kasana ada ngai kalu imbele kwede ngai kwa kwede ngai kwa tonga au king tondi nyoke ilamen dawlunga ele ba fay ba de bidi dinga gamang dawanga ele na ribidul ba faydi dinga kayin tonga dinga namang dawlo songa ela ba de bidi na namay imbele lombi kwading ay kwa benes nas kelkam na ka kelma songa simbala imbele di kanyuru moleka ina na lombi no kwading ingwa al kwadi ga kayin gilal ezi kwenye bay galina tongila la anay ke anin uroji to nyatindi bule wala ayeri bule kwale kerngale bule wala kiz ela erbet ze ela wala ayeri ela indo afaydi ba wala lombi ze baza fiba balam vize songa kwel idi ina lombi ze kwel na loka kire deng anay la de kilma ke lombi deng kwel la de kilma ke kire nema lombi kwa de ngwa in ule ada ngin kalon anin uraji ti mo dawlo akin jettin dele na longo jiti okin jettin dele den tule dio dawlo on tule na dawon tule kidal undilu ni jiti mo kelel ki wazu bulili idi na kiye di kwel na ke den dora kea lombi den dora inal te dele kea ada ngin dio ke in dora e kiti on nyetti ni kidele bule alombi alke na ka wada ngin alang uling izi ada ngin along tong ka kire ba tong ilay ara den kilma nyetti ni lombi ze kwengi na kide nyoro nyetti ni lombi ze kwengi na kwa kuda kuzigiti mo kwe lakin ya ina kwa ba ka khalata lombi ze baza na wona yi dora ide yal kwa kamina dora so kwa songa ngile kwa zi tabu nga duri ba ili ina kaya nga lakin lodi kwele zonga kwe na kire kul kwa nyetti ni lodi kwele kanga na duwal ba lodi kwele jio lodi kwele jeng kwe kwa makula raba u aba min lo tele jio kwa lodi ko kwa kena nama kayo ni jijiti kwa wene kana neki nisudu anjiti kwa kamina ka wala zengi nwa benna kaya nkilma kwi du kwi lomvi nden kwele na lomvi nden jalule kaya tabu mozi lomvi le du kwi ila ki ngu du kwa kila bang ila zingi kalung nani kini uduan nyati ndi ila nis uda kit ing lomvi zi baza kwa uba wala den kari nga kurel ba ba lomvi zi suwa kwele andi kwa kijiti kwe ba lomvi zi suwa kwele anin kuinga eleni bule kuinga ba kin baylong jittimo kilala irringa na kuingila dawlo ngokilar bar ilongi na jittimo kilal kwazi bule na dawlo ngila dok lombine dawlo zi ii inzi kwa inzi fya ina dawlo na jittimo kilala inzi bule albakul toki nama yegi zingwa e denyamel nes lombi udwa kul kwa ne zingwa jittimo lang eni bule min kwale nang erbedle na kayen zurungale na kayen darunga dakki kwale ke doron enni bulal e kini dingina engis kwa adan tonga dan kirkel ing ne kwa dan kirkeling no kawa jonga dwimbera na dwin new kilallo mbizi karikulu duwa ke balang ing kwa allo mbizi lombinden bra inzi basfian ne ngi udon ke gitu nyatindi bulen ben allo mbizi kwengi ki kankel man nyatindi na kainte bungole ing ka e ale illeke dawla den tule tibilal dawla kene kwalen kiyo baw dawla yim baw ba idene kurogin ini na dugin widen kwelle na den jalole gin du we kan kingo na kan nyurngo tikin du wi aday kalong annen dawlo ngakin ele wala ro ngakin ele elingi baw ba numa ro ngakin na dawlo ngakin ji elom bi bas imbele bis kwese imbele kwa ki dora kerkis in kwa ya kai eleng enni bulul kin garaba kine jinga min kailin kuro ani nalan kirdu wi bazi baba bando zina nay bana duola al baza fiya bana ningi toki nyetti ni bule e ba jammer bule delle

dahila kuing ara. Etegal kuel alang beleki mitil lekirsimo dai mitil ete imbeleng aba ilong aba ilong alangi ji ke ji kerijulo lia kabang din dora it o al gi jike al gi jike janne al jike janne aba ilong alangi ji kerijulo lia ka bang di dora it o al gi ke janne aba ilong alangi kerijulo ine imitile belen songa kay nem belen abelon alangi jika kerijulo kalia alambaki la dora o alji janni nan alambaki la dora o alji janni ine namas udo songa pulngeti in nama em belen ine udo songa kay awaji tari rei na duo nas donga jibiti abu doye mona tarifi rei aji namo to don jibiti yani ilangis bring alang sursi kwel na alang sursi kriboto akobo neji aba ji dora aljike jenni dora aljike jenni na ila duo al din jaruy ne yeji si neji si belan tulan jenni yeban ji sikirulu na baji belan tulan janni ba ye ji sikirulu nama ilayni na dubi duo alke bakila doradui alke duon doradui al udon tulan belen na belan tulan inni duosi na kwasis belan ki belen alan tulan gan dora kawngiat kila kwalia nama ki kila kwan dora kania

nama ilaahi leeji beretullee au dora alanji kwaase jeni asan jumoba elle aba kiwonga den dora jamwe nama ilaahi naki incoming ki kwanyet alan dora tok kangwi dora tok ban duo wala kwa kit asa koran tullea kalna namas kwa sigis kunetia namas kunetia aldea bi nama diengena sa tullea mbay nela duo mbele sa yeki ngazi pulngiti wesa kwa si pulngiti alke ngora toke kwa nasing inkanga induon dora alie na tullea kwangi nasing inbalum induon dora alie alge daeng tari itpi aldaimu kwa tutorek alang daimu ndora airamba asa kwa songwa kain na dora kurol na dora itkanya al yansi tumung lea tulias duiba na kia nga lasi dora rengen na lea kamute na kwa perra kinirengen na doa tok akindiliba na mayalaini na daimitil imbeleng aba ilong alangi ji kerijulo lea kabang din dora it o aljike janni aba long alangi kerijulo lea kabang ki din dora it o aljike janni ila nama long ji duosi keri ala julo ba ila duo aba long alangi lea jisi kere luo ji jisi keri ala julo ba aba long alangi jisi kere luo ba indala nama long aba ji duo mbele si jina nasjidu ambele si jina ye la dok asandi ngi siti nima la indala bangwi na raba na ilasi basin ji jalon ji duwa jisin jalon induan dora ka ke anni ayelon induan dora ka ke anni ayelon induan bela ka waran ke am ayelon ji tullan na jawana si jago nama la jawana ja induan bele tabungaran duwe la jamay lay kuingala le jamai lai ula jamalai bo imbele le adui le jitile undul ula kuingala le jitile undul ula jitia undul bo ilai nizide arajan nizidi mitil jalum aba duo ilong alangi jisi kari duo lea ji namai si kari bilo inalom balangi jisi kari bilo ne jisi ne kari alu namai ji jisi kian kit kel jam al kenge na ji yakin kala sen ami ne ndalang na melon ye bas ke mu an dora ke na ko la lan ji jo ne ji na ma ki wan dora jang na jo ala ye ke ye ji aba ki wan dora la jundina ka kira jerel ba ye na ma kira ke mu ji su rombia

0: Bella urre kwa donga gi anni sunga alandu indonga di le fago abo kwa kul tirin ke kire bang na kusenga ngara bang sunga se mi lalang kwa kul dombang na kusenga di en tuga keing donga gi anni sunga baru ngir ker le ki dine ger ker alang kwa kul dombang indalangi alce kalung na kula otoru galan sidaim birate wunka go aki wo seleman wala galwo kereng jago na dingore kwa donga nyani
1: orre kwa aisi bomungo kwa kital diele jamui na aisi bonga kwa kital diele jonge donga songa ni na are sang deldin dio sa suru tajagen kulingi alang kul dombang kwa kidnagal dain tas te koro awna lomfi romanja na kwa kidgalal wajana genas mawlo efro na kwa kidgal aldain tasle kines di lo kalamba nasgal mawlo tajage nguinga na kwa kidgal abailon na kituri jindin koranga kirginga nasgal lomfi kimbo tanyo kebea tabumbe ng asoy
0: barafatay gutfali na jago na di ngore kwa donwa ene njani warre kwa sikir aso gisaming na barafatay na ken na kago oto na maye na kwe lalang ini kirsingo ali na ka ide ea ilalong asan jering wala ilong alam babam jabung ilosi alang sunga hutokai ine namado koronas dain sawa kelkam namakena kagil sunga lakata takatini alang si keringel idine sunga ba makaina silong aldain warren diyal indelinga wala ganna kwa kabia matining yedele juru ajaba wala kalas erimba namal ilna bambaw liana magalfingi ay na den juru lenja wala ganna fingi na jagil nama bulong na dem ba mi la koronke nama illo lengi na kwela len kagil tin si jang alan jurgulo minna wala gal min ila tilli asi jeyna ba ma jababa asugus amin da ke bela ken kinna na jure nga na ko gul albanna kelbam ben na ba go na ferraba na rimengizba nina akwa ba radio samar aliye kise na dog ye na tuske dayngi alko kul ke na kundula dimbele idnes gang ati lono wasabi ragam leke nga wala gal ine safale ke nga de masinger le jeri rimenja na dog ferraba idin kikwel alang sunga baru sunga le meringin asankay nga la kulkal nga kital baru kerkerle na longa kerkerle ke indonga gyan

0: كبري وركوا الباغو كو اكيد الكل نريم من كوي نكو اكيد قال الكل نزدك قول انا نمدو كويل لان كاغو نزدين بلي ولا قال كداين الدين كلا ine na madogo la lang majiram ba la ang good fali idin na ki sunga tagati ni alang kirsing na madogo la lang si kering ilol na mo la lang ingwa ati ingwa alang ko na kagidiri ingko endaing wore kaila kini ni sunga na ko ba makabia ming warne tinaja ba wala galas iringa ba liana mo fingine inkwa al imbamal abal ko jukenga wala sunga ngereng gudle kartina lia ko bunjago
1: asoy netane aso orre kwa kwa kulgi donga anni namaye al meram tolla deng rim rim mem fia belem balda ilalong kikay ngutonga le album kika jala kebum wala namale ayena ofo coming na doing the requirement yo wala ailong inama danji ngoy nama abakwel alankin otang kirsingo kwa kingutongale bama enin jabun kino otasunga ngarenga abayen kwa alang kiko na kagil otanga zi ninin kangar os wala osondig ngarenga bamin jabungale dinge ribiri alke nama osondige lianinkel na kagil bama ainin jabung na takatin ainin longa idi ina ngarintia ridike matning injwa dele alam bam war jabung na ridike nakwel alandok itinki juru jong nas jarri na ridike na dok ke al ilong isle alang bau nas barri wala gal nas rai bong nalia injwa alam bam jabung ridike gal ke dok na ina lomba al duo togingi maninjwa ongale alandok ki kwasunganjang kila namaz otakidge asariginga namadok ila bam jabung nang ina lomba alanjidin jabung osle abakio nama ridike dok asaki kariginga asa ke dora ridinga na abal duo akenga ba ila dorasi wala ila taresi asampoa asampulngi wala galagal torinjanga ila dok namadok teri dora digi asa dok keke yang korang arginya kin nama yenge osondile dok nama imbeleng al ridike asaki karing kiki yang otangan diung al kuagia makaria kila dok nama ka akweli kila otokul ba ma nama osondikin ilong alang otakin neski kalung kidele ba ma ining kabung kin nama otak osondige ayi mati nama kel dok liana kel ki lalon dayung oredio al ba ma ki kila korang kabung ki osondik kila na ayu dosi deng kani na kie kani wala bas albadwin jurule a na ela namas tawale takatin awla ila tille nama ba mabungal kwa khatwa kariya awwal gal duin bele duin kilma a kalas na duin jurule a liya alba el namake nguro alba yo azumati abais roja faba nama rojabi in nama yei na takatini na abai lonna inalan kayin sunga la kayin ofunga madin jino do lefingi lori ngalle ofunga sunga kayin ne indelinga na namaka ngungi abai ilong na bamasi di lole kabumba wala gal erit aldok ilong rae alkidengin ilong na dele bam kabun ainin kong alalle dele bam kabun kinama kul jango ngage ina magal kel naskango na bigal remember do bi do inalomba alkikan ina na kirsin deling kelas bamba yai aisatin bitinin kamim barnga al au nas duo bi duo de njurungel kangungi abas jidi njurungel nas tolla si jago na den tabakja na fatkosi na baraker si el de njuru naja ki jato banjumong na kay njuru ngasungage na maygal jundia na dayin orekutumu marang aba duo bi duo de ngisi de mugul si ungi wala gal deng tabunjorti ila orre kwa dele resin kiwe ba inalang namagal kiyong hoje. Auna kanna kundul na kayin ba masi ayikabun wala kayin gararata siki kwa belep fuka ayikabun na kika korangage na kiyensi kalonsa kila otasi alikabun ey den tarikangi ilalong albaduin togi duotok wala ilong asaki kwa riginga, wala ilong alang duot wanyi almati torik ila rizifia, wala ilong alang aungi na kela kain to yin, wala dayin bulingin, wala dayin semenke wata si agil, na lia abong, kin namaya na otanga songage. Otanga songage yin bakel na diya yin kirgo, na kirsingo baisen fulingia, a diya lenin kaya yin kering ereng, nama a dolfa, meram tolla siyawi, lia na kel na kangar, ayi kage, ali ilong, ayi alang ki diya le ilong ki kanin korongako, wala ki bama, kanin bama kabun noko. Asoy
0: ay barfatay inangi al jannas jago din do mong tulenin kwen kisense ine no maka delenin kwen besilon al ofon kirsingo inu ofo kela wala keba kise dai woreleng sunga ge na ba makabu kwa kin inan kwa bal kwa kulge wala kwa kulisilo me an kaba na yeng ba makabiya e minwar alsiye kayina jering la jaba marang dense indalam berin alang jering le jama di nus gudja liana ma jawngina bam jabun kangi alan lia ajela bana ka joana ofujo ofon kin namasi long alsa so ingi dai ngorendio e atingi lon naki dogolan girnuo erkenga ati yangan kwang erkenga ati juro duwe na kwang sing yangweje ati yesungage ilole na makwela nan totoko na kagil my digning
1: to uno ofo le karin
0: uno to in
1: dio e my ning uno ofo sika na ofo le karin lagi ofo in ya oto sunga le jingini nel jijima
0: ujana
1: e kamunje
0: ki gabala ina ma wela lan sing delin ko en ile ki jingi my diga din kwalan ofo to in dio ngel sika gil idina medelim veren dali wala gal bela aba corona nya le jinga sake ba e loading alinga hata belengale dunglo ofoke jago
1: belengale ofoke nan tongin dio ofoke nan joyingi zata le jalung lomfingi dele lodiang ofoke nan taringale dok ofoke nan jurnungale ofoke nan a kila alilona kilman dionge ofo songa gina kinyi kisi ense na ofo aike ofo inanin kawngi alki inkwa almati duo as ouba alanjagil ofo tongin dion ofo tongin dion ailong ofo tongin dion ilong abaduo elna bam bawa na dem bam ila aljijaba ke kajala jaba na abongo ba alan suringa rabarang suringa ra ailong eridike na inkeria al joyingi kuru yi joyingi kuru joyingi kuru ay joyingi kuru al ilong wala gal joyingi ki ulingin dora al ka ila angna el na soben kwe awla nama el na joyingi kuru le eri ila joyingi si namas ina ongel bakasi in joyingi ingisa long ayle tumnes tebunduiti wala in joyingi ilong al den kerin erik naka uiti in nama ye na joyingi kuru lia nama el ila joyingi le nama as alumba in nama ye abakel na dayen orre kigiga dele ofolake sungani kumon na ofoke ay alji oto jel na jumon ko ni wulay jure du lay nas joyingi kuru ke joyingi kuru al nas ina lomba kasi ineriki agile jabiti wala jabiti ba joyingi na maden kerin utonga dinga kayin a abaji lon na denga raja ranga ba a kilan mayi na undula na lole duitia na liaji ofo jamin ya ne kikilman dorai oto jure duon wala kweni el yi na den duon si koyni den duon ye indenga rara ba ye kasi induo kwel gila ki sense wala ai kwel ba ye ine na ma el na den ka baw yi na den bambaw jure duon wala gal kweni dog aba el na kweni si koyni namas dog in you e kasi in gwe ki se gila kwel wala dog ridike na den ngina kwel albaki do kile ki joyi kuru el nama do kari lia abas a tabum fago abas sada ke bono bulondo na ofo via ofo kwa yani ki mitlai oto ko ni uninke matina juru don sikwel ki mitlai gena skaldi yani ne kai na ini da ngore na lomba la ini ba ye ine alya den joyi kuru yi na kai sina den rara nga ba nama ingwa e alba joyi e kado ko ila wel wel ge e nama e bau aw nama ila joyingi nama bawo nama sje nama skalefia ye joyingi jitiyaiba marang taringa kengal ki joyingi dora undula
2: ne jittelage ne ma kiyana ma utonga jitta kawa jato alba utonga jitti kawe yi lia elali ne ma fingi na ofo kwa kwe ni ine ne ma ofo kwa ofo ai idin ne se se lot fago na bam idbo na ila baming aiba ye insa longa injuru duon kase duin duona ila kwelingi ayla kise kwelingi wala kadwen joingin yi itangal ye na dele ofo wa atinengi longa na se juru duon ila kise kwelingi ye ki taringa kidlian ka gulba asan yesi ofo kwa alangi ofo le fago basin daraka fia in namakai joingi kuru alki lodi ganda indioke na otto abakio tonga songan kitonga le ila lanake tonga songan kitonga le kila lanake ne indelinga nas adya kimba kangui idi ngina ba kweni elon na juri duon si kweni juri duon nya ina lowa e karo yesi alki joingi nangwel na ba elon na joingi ki sensei ina lomba alande enkerin utonga jitala kayin na indelanga elong ye den ni wulesi asan daraga fi aden joyni le no ma den joyni kay no ma joyni dien taze de tuy no manin opoki ni wala gal manin dien tin ila fago yi na yen kagul na le akela taringa na le akagul marang abakele nas ila joyni si tari gabala kawe no ma jumong nes impulni indwodig mati bara si ala kwelingi ba alba ka kenga al ridikana lewingi no ma elangu abado ke londok na mitil kaldo dok ni na dogla kero kayin kilalang kwede dok manning el na koy ni siko ngi na marang koy ni wisi an ko elba manning erike na de ngkuel ka zenina songongan sabba ota songa ke ni de ngkuel ine e juro don na ma de njoy ngi kurui na ma ela na lord fagodo na liaje na ofo kwa kensa songongan kamme kari nyela na songa ge liana dogola ke ni dog kayin na ku na si kareli wadunga kayin yani na lomba albori kayin pisin aba kagila orrena ka babilengan sen agena kirsin nan duo ki koyni kayin na manin je na gutfia albas age jaton me enna sen wala ka jisi ay la wel ba ko rin kilma kai ila na madu fingina ofo ke ndi ofo kwa en na maye na sunga takatini ninge alki lo na ba makabun kai utongale na lia ofo kamin asoisinwa meram
0: e barafatai kisi yenes gago di moresi wore ko akisense udon songa kin inalbaka e wa waring na insina amin e ba man jabu wala gal jerring e min wara se jeina ba ma jabu ba songa tagatini idina din surle wala gal din jayin ken koran alalan ba am jabun ke dogna songa tagatini alan duoja kangi ne kayin amin idina watising machi jang wala gal sin dora jang na jola lan jona ira lole jago wala baman jaba nama jenna injua e juruan jaba nama injua kalwele lan bama bun e mungkin ila bam nanin tabunje walonga di nanga jeba uto sunga ge nama ki kwela lan sin in kalun kinsi a ne jingoi ko kidal ke neskel kame alang ferrakawa na alang gisrim men kawa e inan kan amin asan ki in kalun e jayin alke al uto sunga ke inal bama sunga ke in kan jayin ale na ilon alang ki kaw minna wara sakai na ba maka baba ila si abas gigi doratu le jeringa aliena mitilin beran aba jolalan ton jutuma ma dinga lamba dungereng e den sas to le jobwa la iringereng albatu le tumi lakin min den dungereng na jenna den jutuma to las gunga ba la ba en jwanan jonas den jutuma si jage a ban jumana sabato mailen en wor ba manan foya ilole na ma incoming kise worre kwa a otama sunga ge nina albayena e gutfal kerenga kwa ba na kayin sina kirsin a sunga kayin alang e insi kerensi de lolen ne kagil a ilalon ba masi alang ki ay dorajabun idine jurmiwo nan bami lialji apajana nan bami liya anni fena jorelon bam kerjabun wala galalan ari kerjana nan bami kinumukul ba mage maran dayin jayin yettinin ko mbaski ba ma aginti minin jang nay kerin na minin jonas gagi baba mage kullu e lolen baba am kene jabu a kullu mare jappa jinden baba am kene jabu yala kin ba ma si wari nga ji ti janga e madigi sin din to ngin ko ayin kaminga in si nan ja wala in si ki injo mare le jala pa jenga kin ba ma si ji yan jabu a bas min iti ila ji inji wala din to ngin ko ga sin kawle jialan ba ma e aba apa jenga ba min sine jorelen jabun alan dig o wizia in si al jorelen jabun alan dig o wizia na min jona apa jen kimba male ariya ke balangin jisi toyngo wala e ko jojan jumon ba wala nin duwo din wajile kera taga baske nun din surisi ainin jano wala gal aisin ainin jawe ila duwo si ila bele wala nin duwo insan manti gijang taga ki duwo ainin bersin idin na kwa din anin kain namas duwo ngereng erikena jawre di marang bele asin lombala risingo amin jenne ki bo wana bersingo namagal bulon na den surisi kwa etija fakin namo jurnyu wanken korangale intila ji iya janna ba janna janna jurnyu indok idialanji juruja minna siji jeina jurnyoba kangene kayna ngami idina ila tonsingan walagal ila sazal jabwali ene scamming mungkin nan tondel ngai bazine sawa utumu sungage nan jidi ila sazga a din ko sikin ba ma si gawli in jundi alan si ye in ringel ka al si eridig au isang minna ala aba alan inna na inanga nadok alan duosi ho ajilel ba kinjerengale aljorelenja idina nantinin dok sasmo tintareng a ki galiban ki dai ngoren ko sasmo tullekan nansi utomo tullenga singan jangbes duo ker si jamin fa intina nama intareng ana hatta ilal din jamingal din daki wala galal din ali mungkin kering eren nan jumo na ye jisi kafe na ye jisi ngang e keri botof ya abaji ilong na din jurun kila jani alji jweli fa ilole nama kwele lang inka ala minna alki kanna dogola si kurnyu ala si yang si jurun ken kwaranga kila kawli inu erial jwela lanja wala gal asa jayina jaba ala tulle zigering ating ila duwa kaya na ji jwela nga njiyo na si bele jwa kalsi eridiga u isang ay jarin si dera dalfil ay nilong wala den bere ay nilong wala ya ay ginjawi wala ay long alanki ay kani fakin nama kul ba mage dayin jahile na ilong alanki kabung minna wara sa kain na ingari siya kaba fakin siyense doon agen sunga
1: awangene na nyeti ngari al jike na bele njwa al ba minjabuke na kejurun doray nga ba takatini na ina ware alkel na kila uto ang kirsingo ye ina duo bambu marang kijuru tare aspiaba na abay long na bamke na kijuru na juru ngi na kijuru tare azoba kila lamba yeyi na kwase kila longale skeritia alduo ofo beleng au bamit aljuru ngi na skijuru tare ja nas injalung kasi indora alges duty na indora alka kalas dele bam abana uela lango ken tare nga kage na den tare insi ati ilalong ay sangka tabunje wala ka dele ning ofowa kinama yenge nama marang loriel rike naski kakaw naski kain kilmangan kitunga kilasaki kaimel nama kona kitela tarika kikila tare ay nana alki ka andora pingitia kisurma ngandora surma alkwa ay gira napsikaria nama skil nas ilasi tarika wala galjinu angkomba alang ila kain dain surma ilasi ingwa lolo inisiya la jaba nama ka ngungi aba illon nasji oto ken taringa si ki juru jaw nabki ma mas ki juru jabun aba din sur dio en kwa kasi al illon in risial aw asan tare filana nama jong ki tolol ne ki din juru jegil aba illon ne itialangi parang nama stare ja marang aba illon alangi jene jebbia na lia ofo jo nama din sur sen jalla lolo ile risi ala jaba ile ri aba yesi a alambaka a almez lo filam fago ila nama kamuni asaki juru jeimel inalang ay jundi balanji ofojwa marang abaki kandora jenga abaki surmangan dora jenga kinel din diu ko ina din kilma diu ko idin ina del din ko surmanga ken adde aska imba eribi erisi abajegi la ba surmake otanga songwa sene surmake ila si abay lonas kele surmanga siki juru tare jawba banjo namay kergab dille jebia li anama jotango alan juro wala gal din kurulla aljurgo ala nejana jundi nas daraga ja ne tuy ne den nunjani na amina tuy nas ni nas jatoke ngwa jam idin nas ke juro tare ja ba na majjo le na majjel na ofojo kin maka ngungi ali long al long na bam ke na jabum alan ke juro dora jabum aba bam jurun iti alan ke juro dora jabum ne ke juro dora jabum ba ne ke surmangan dora jaba tin bitille aljang bang ofole jang na ba ofole yi so nga ka yinda yin radio na ofo nga ka yin nas adya ka yin ba na mang ni ingi dinga na al kaluzata aka ngiti ba alan ofo kwa ka ngungi idi ni na sur ingi kina maye ina kia kwel ba na ma kwel alan duo bi duo ali lo na bambo na ba midi na jurungi alan on nas ki juru tololin tarif ya
2: neki juru jegil neki juru kerilu neki juru erring kila lia abay long na bamke na majabum marang aba jongoba asanki juru jering na jongoba alanki juru jegil na jongoba alanki juru kelijuro nas jawla nas surmangang elajal din kilman diyong ya alko awatifi kriya na keren dora jone kerilu jato na majel na jawia na maliajel na ofojua na ma kalas karajuro na magal jawngi liana otanga jita ke imanin kegil kilale tebun ereng alko abama otanga kilsikebi na inalomba alan kilesi bau na pingi ba alan deng bullin na deng simisi jagil kaske na ma ila bamsi bau otanga sunga ke inan mati deng kilsingo otan sogle a idingi na bamin jabau takatini ke kanen dora jabun aba ilong nas jangos dima mal jabun ilalong album jurungi wala dimbam ilong album itiela njon naki kadala jabun na ilalole warjuro yi wala dimbam eidigi kinema kage alkidge alkikangwiti alang diele christian orekwa kasongwais aming albel asois aming albel na bago kwa kul kinema yenge marang aba kaungi na kain sur mangankenga al atifinges ka utongasi ban sunga yei sunga ge kila na jurenga si ki kenikin nang bawe na alinge na kian dio jinge liana ka ungene kamwa ofo na duindire kian dio ofo na duindire kian dio na ilagal yei na faide askeba asois amin te bungem mbiram
0: e asogis amin worre kwa na dok e dancing sawo kelkam na wakil dog na kago na majiram bayna kinsi dong kani antara sinkagul na dogis ferrakawe na rimmengis ba ilan sabba sunga gistaw aldi dakibela mundina kingang dakikang na danzi sa wakil kam na mukingan as daim baam tubung kago kibaray.

0: Asoge samin majiram bayna kital bago bara tarfoin donga ge anni aljundunna jawgiti sok bisok na dog bara amir doggi donga anni al din timba zau ne kin kuro na jundunna jawgiti bara habib ibrahim donga ge anni dog sunga aljundunna jawgiti teftebe na gisrim men jaw bara muhammad adam sunga gi donga anni aljundunna jawgiti sok bisok na do kin kuro bas gaw sunga gi so amin albunduna bawgiti majiram bayna bara nureddin do gi donga anni sunga aljanna jago asogis amin majiram bayn jegil amin longness ko jandu dinjel dewle
1: asa tabunjo bara sadike sadiga adam orre donga sunga anni albelna bago abdu isa donga sunga anni do aljanna jago Renouj Adam dogis donga sunga anni aljelna bago Hadi Ismail dongay anni Abdul Wais dongay sunga anni Assois Amin aljelna jago Jutumo foram ko dongay sunga anni Amar Abul Gasim dogi donga sunga anni aljelna bago Abdul Razik dongay anni Tabumbien ko kul Gutfali Dilo dongay sunga anni Wat Musa Musa Assois Amin aldo jelna jago bara Muhammad Kainsinu dun Muhammad Adam kwa kulte umbe na rim memba bamin jabule bamin jabu ritakatini na otanga kayin abaka gila dain oredio na kayin undelinga nes kinga si lori an kola rengeli nas adia kayin bara nureddin donga isunga ni dok aljelna jago aratule lobi lo bara Muhammad Jundul dok asois amin kulte umbe na bago na rim memba ilalong aljai al bamin jabu daile lori gang ke kain sur mangang koranga kajelen kindeling nalia ofo coming wala ga lodi gan ke kajala kabun nalia ofo coming aso samin dolfa dile meram tolla
0: aso samin na ine no madu kwela lan si kobsingi ba min den jabule ka ngine en coming al sunga tigatini jiali long dog na jwela lan dogola si gudle janas jonas sibidle kogul sunga le tigatini ilolin alam bam jabun nati bam jaba na kuro basga idina ki sense abako ngono ke gila sunga kai matinin kwa kai na guta tulenga le kundia matinin kwa kai na utonga sunga bulia na dokwanin kai na ninye ke na gutfi na dognin jumonas baba ima dare fisinin kwenke wala ila ti legal ina sing erimba kila bai masaro na dinga ulo na enna dogola si ken songo aninus gutkawa albakel na bay masinga nyatinin ko enkabe lana ma jawngi na injwal o fokenga atinin kim bay masinga nyatinin ko en ula nanin ko indo wala gutkawa dien gutila asam bajuru ke ilalong illo alsunga takatini e majiram bay ay jago ilalong ariadis gan asan jawnus gomorel wala ilong alang kindo galang alang kuro basga idina sarinin tulle jumo jago
1: asoy na tane asoy jingu opoy nama erdike asang ki inkalung ba lajang iya lajang ji asa ta lajang kinkwa alkim forrangage al dien tala apuy ne dien tala apuy al kwa inkaminga gal al iurake kwa dinga kaunge na iura si zata kangare na inkama al iura iuran jiti al ilay al ilong na deng abake na deng iake na gut apiaba ilal iura nga puy marang iura dual ilona deng abana deng iya way ne ile sale si kundi na gut fiya na kensi otanga tespia ila du ye iura laiba nama takatini asan kingalung a ji aljang al king kwang

0: ala jang na kinkwan tala al dile kayin aba ilong na sporre nga jang na ilong na bam ina jabumba wala din worrele na jawreti ba a din durule na jawreti ba ka digle alang kuin dogola al yenge dik ala mining gutkawa idingi ri akeba asanji yensi injwa tulen tulia sanjundi a alba gut aiba aliena iya moyongwa dinele rintule na girai na kwe na korosimula asa kweja na guta piaba doguwa jaba kenko la sijato na yekom na njijom na mata katini asa nkingalong minding ila asa jang asa yesi ja na ye kafya na ye denjuru face eng jato ye abake lobi lo alke bang ke kirei na dog jisi bayin salge jagi marang aba otojel na sding ila jaringi oto manjumong na indua na nyokei ati jijan jato na ngindo kilma simwaiba kinama kangungi inama ilong nina al erike na jijaw na dele bam ki siyaja baba aba ilo na bam ki ila fuldun jaba al siduing arel duing kwen sabba ila kasibais ilong al sunga korongi sunga korongi inalomba del dingwe al ilong nina kuyong ingwe ala madel linkin nunjurnyo ila yei kwa inkame la jurnyo alaiba asante lebar nga alkang ilong alang takatin kerel na alang bam itkabung kaim forrenga daim buruge aba kaim forrenga kekirege na orem forin kenjurenga kekirege na kenka nikir na kekirege ba daim buruge na kekire marang nina oton sogle alki nankalu na yei na otanga kinkai na daim iri jeila kikas kaimel kimunisi kaimel kimuninga isi kaimel oto ayenga kamge na kain forrenga guta kaweba walagal gut alke nando nyokei illalong jato alang orek kirei walagal aldingi tilla sa jangna do wakeba do sigal jare lok asan kim porrenga si yi jani alang jato illong aisan din dirboge ila kasengil do sa din dirbo nas jurtu jato alang den tul nimato lejong marang aba illong na ba makilasi de lole akabumba na fuldun kabum dog basunga konjolke namakake aridike ene madnan kingwa alba men jabuke al ilong alang yani bibong na dele bon na birsingo alkwa kinkeria shora al dok domburean kito aleke na yungwa al ilong dientasle alanjonke na bou na liabambobun. Otanga sungwa ke al koy toyeng dele alang tebunkan ni na alang kutuming na al keringka ngiti idi ngina anandok ilong nasjibam jang din dorang alanjabung dok lori ang kikorong kebun kikorong ay. Yani mat mitil yani majir ang nagutaw na oto duim bagis yani iyo na karra iyo yi na duim gut irinyanga marang oto duim gis ba ri irinyi nama el ki kilmam puying nama kabung nama bam ki kilmam piying abung nama ki korong abung wala kuimbar nga kila alkien kang yi na guti lore kang dok wala duing jarudik ital duing kilman koy alang el na kiye kon nasin waya khaitarang kasi aisa inna nena long na kalu wala ngim bam abu na giray si undi ire banjumong abay lona ki bar nga di nga mbongo al kwa ingami nga ki bele fuka shora benat kum banjumong na kwa di nga kela na ibelet kania yi na ila bam siki kela dorang anja bumba yi idi na kwa di nga tabungali maranga badjal na jiyo to bam si ki di kilman piyi ngila jaba na ajongo ba asang bar nga si kieng bong nes kengil wala gala sang kwasi jangar na kwa kawia iting ire baye lori gang na do kakabung na ba makoronga kabung lori gang kain ba makelelangal ki kabung na ilong asang sur kanyenti na dengin kirsing marang ina aka niba na bam ki kadala kabung ninaka nina tondio tongin dio dem ba min jabudok ilong alang kake ala njonke dientasle na bong imbam si ainin kabung inarang namabo ababio bantebumbo marang abaylo na jidki duotok jibam jebum na kinkwadinga askir ginga ire bakonjola kin nina kare dok ati inkwal taringa ge tarit asakwa kirginga ze nina otorok aba inkwade nina kayin konjola kin al otok yin na dam buru nan jeila kan jeila idil jeila na duo al ilong na tebuyi na bambou inalomba al bamin bou al ki kambou al ki kwa kitimbo alki entare le kiny ati borun tare le dok ay jialba abba jang na tonjang wala iya jang na tonjang gi dimbam sene mo kidi ndora jabon ina jabon ba kasa dola ang kani nakie ngarakan wala sa jurenga ang na oto kwa kidge na ku injaronga ge ayi alankong embam sine kien kong na dengin kristino leana bam kabung la gibe nyam ka doing alba doing ina sei abba gile nalanjang ina jabon ba kasa oto jurenga ang ne ke kirenga ge naika salgi keli yi keleli na al kuin ke amberige ayi al kien kon na kristino ina risi embam sei ayin kabung dok alba bajan nam kinkile jabon yi nien ga kila lang nas adya ke imba abas mosotka imba tongin yungi oto abakel na daim borusi nyetting ke gila kiye natari imfi al kwangumfi awal kwangu kidimfi al keng yi kenge na den dukin la ye keken fi ila alba surmani na den tabunke na ma ila bam si baw na kienje na mara lom fi dok lo nga songa sen kwa albon nas bon nas batko nikien ko nga surba nikien juro nga surba ile risia babel na ba ni basim mosotfia an nga fia marang lori gang kwain kaminga alfa la nyartan dio kay marang kie ke la fa la nyartan dio nallo ji alen jamin alka na puang ji alen jamin alka ang na gut fali ang ji alen jamin alka na kwante buang ji alen jamin alka an na kwan sagalang kin aba ilong na bamke na ajawngiti ba alan kikingi njong alan kikingi njong ati lon tarile ati lon dintondi ati ilong yi nadim burun tarile ati lon darale ayu jirgingo asakan ki idin na koteng alan tabungo kangu na duo bi duo apingiti ba alan kekengi on idin na tare dindu to gaiba tare barnga sungangi na tare burungi na tare kwanyetingi na tare den kerin kwa kayin ila aljijwe la ndem bayim jabun asan kaja asan ila tarisim mosot kwa kwa alkutumul na tabunke nge idin kenge na kawi na le abama kabi ari asaji jela din arela alki isten bitin gami din si arejel din are ila jijelu jel sinas jago na kon na kawar dele kwa sunga kayin abaskele masin ridigiri kanya abagal ilong na ila yaiba na magal kabena tuga kawiya marang nane na ko kwal kutumul na tabunge idin skien arenga kundula na kawritia na sur kawi inarang na makirsingol itale long alandora kiekia na makiekia abay long alanga kiekia ba na magal kiekia ba inama skavulngiti ki illalong alkaimba manjabungale kirginsi na kawlo tok na kirsing na liabam kubun ka asogi samin
1: e barafatay kise alsi dog domonga inen tolle jago iloleng kise belenga songa kingna gutfali kwa aran si dig o is na sunga tagatini tong tong inalomba e yani tong babalday baylo walang ko sabana sabankabe idina balda abas diru ngane duwa to jobwa induri zero basi mailing yang na mafoya ilole na makwela nang yang kwa sunga tagatini bam wala gal warial kikan no incoming alkwela sang irikare delini ko mbaton ba denvi abe duwe la jangana sgei ngana din e bamsi tonga jababa wala galas geringa ba din tongi bamsi aini jabung idina abe ji irigi obasi long alwere ne irinya na abe ku duwe ti la kyanga wore leng alkwere nga sing iu ne jagi la ji iri ai jio yerok baning inkwa alang a ki la dora alang iri o kina masurunga njanyi ngikang abe gal ji eri kena slom fidele kuronyi na taga geringa sine kyanga tarazgio aba jal dimbara sine jingo kise baisin kwa aba jwela lang dokin dora jo al dig o iza ine iloren kangi niki iloren kayinwa asa jerri maiding min wara sije ine ile risi aja bana takati lai inna makangi jerri nama ai ina lomba do gasan gidi surin dio delini ko jerri idina juro ko kulto ga ba lom fi juro ko kulto ga fi aba jerri si aba to ngo sen nyingi idina lom fi ngwa bial surunga albar nga bang asurunga bahasan surunga sibanyindi ilole jiga nama ilalen duojen abadimbara enes bele kwa wala gal ne janyin inden dora kyanes kwa jigal alan ilalen belen den buguljang alan ajo bagal tani ne den dimbara den bele situga karajarang wala gal alan inye na kwa kange albar ngam belen kirengeli na kwa sur seje eskimba na atis bele ke zenina alwarin jejo matinin duo kene ki kwa ngutfi nama dok afingi lia iloling nama bamba wala gal nisi songonga kartia bala gal ning ayeri kene si jundi na bamba maran kenjar mo sesin kwa idi na kwa na zenina alkidi ake ko ambere kamin alko sin afage den ka idinna seje yake basur duoba emberan amisi imberewa induri garamba innan kwa innama seje kiden surizatu jerrin ko lalan kwa lolen jerrin kai jilalon alamba e bele bi bele wala bay lolen ba ayi duo gere zere seje yam yab gaba innan ibiji janzdin surle seje yam ba akid ko ban kayin ne jike an dulle ban nzdi le seje yam alasin taka bele ke ne zgo idi ne joro to gas nyinti ba amani lon zguro to nyinti ni ina lomba eton den sogile ki kwa kulina kanga ba idi ni ne duo to gola ko uso ngage ba na me ne lon fin kwa alan bang ne surunga si banyinti na alan ki ba alkawel ilole na modo e kawel alan sin itrik tabu in kausin ilole alan sikering ne kagil kangi ma dignes do ki a surunga len seje kamba wala a tin jwaran bam jabun dele ko to yin alan se ke na sin je ne sangil mangil jaw abulan in bam si an abun ba a o sin sin a sin o sin ba kin na makul ka ge na makul jarrin kweli ilolen erit aljeja ba san je inal baka warin ina wa bal balda tok duo tok jaba sa ke ba e jumani nan e tonga ke in wala ganin iyan ke in na ba sa sin yinti ba a tin ki jurun ken korangai ati ki kurun ken korangai ati lon ki e taringa ken korangai a namu jumona ba de tinin ken taltilin inde ne ine kari ne ine kuro jure ngana apagi ni dogala na apagi na janyi kweli ilolen ba ilong idi ne bi ko awilan si banyi hanzin surunga si banyinti na ilang iringe ran sin kien dola si de girgunga bawli bi al si surunga banyinti yanzi si imbawli ti yanzi sur kirginga na al e yani bi al si sur bigin kiro jato aba kena na apake ha a dien girgingo ngalan jundi ni skiro sur kirgingo kin utonga na mado ilonga e zeninal dombore ko aba matinin kuruke wala ganin baldake dinu le marangejel mo aba dimbare ne sin ko jitaran dinu ya sa wasa jangal jarang banta ga jarang ya kaman nan man daraja ba illo na mako lan yin kwa e duwa ba yin kwa alzika uto kul alon bazden suri si fiye fi madik illo le idi na duwa ke balzi e riberi lo aba lo na bam je bi na duwa sa zgwa ba na jaba na jelu na de lo le ngai ba de dimbare ne sin kwa taran kala lu yin bam si wala gal ki in dora ji janni tabu ngere nga si kiya ke ina jwaba tawara galen dimbara si janni ngo wala sa mbele jiti jwaba sin jwal ki gabala dimbara kala agila ba matiasen tabu ngere nga kiya ke mara gal ki barka ina zgi jwa ila kai ila ka spaliti jwa ingi spaliti na nye si jundi so kerle dok ala ngwa inga na zgi si ngwa in dora wala gal ingeri al jau tole ala ilole na maka wale lang yunga kiya basi ki in dora basi dwala ki iti in kirgi ngo da ingwere basi njawala idi ne kina kala sinen gamin foral ko lan don sur to ka nalan sin ta bun ko sinni na mata bun jaw sinni albaka awa ba ki kala ba ki bela la ba al ki kai al ki jai idi ne jaba en jo kel ko san ko sinni maratu min ton ba din ja aba jin jo kel ko lan ta bun ko matu ba min ton ba din ja ilolen ouna kan kel man asi e kaungina kalo ouna kaungina lomfinde bam khagil al ye ja dai jaille kai idinna do ko ay ba uto ko yin wala ga tengya ke ne ja dan jalle bi aba kidi o isbanni kabi ngasi alambas barfata na sa masua na lan undi nikin jan to legia illosi ouna do kangi atin daldi ko yin er sa jelum ba jangi na lomfin erin jigi idinna lomfin kwa dalli nin ko yin aba janna yin jamin ka to iskalan do wala kanin kamwa sar gudin ainin kya yen kwa iye ralti yang aljanna duin to bunja na ila bage wala gal ila lial gis kasi jundi fo illo ngadi ngan kina mo dog lom fi si sia kelba kilal dirro ngi ahuna ken na yesi ngan gani e duldin ko yang la na nyoke yang idina lom fi yero kwa duala ke wal e komol moli wal duala ke balan in kwa al ye komol moli ma ki delin ile ye lom fi tabir jaba din surin jalon ju komol mola la jamba takatini wala orai ba dilon fin tabu ngaran janne injwa kindik o is al koronge duo ses gwaba mar awnis ki dilon fi simimbang ni jirgi was bansur na awu dogna gilon fi kokul jenga tulenga ini idinne ki se in uso nga takatini na ilole na mara gwala lang ine ba ngi ma jamba
0: ida fas itrik ang a alji jwa a nina al elong na bam iti ala loto kwa sunga loto babon al ine in kwa garara jamai yani ninal siji warenga njwa al kwa dinga ke imatina seje ke imba a nama jel na iyang a iyang asijura a nama ine ridike matina daile den jalung korongi iyanga yenkin surunga singkelue al matiyen al nyokege iyanga kien surunga sidelle mbeng kawrtia kalia ang nalba duta ang alan dogola urunyo iyanga yen kayin sidayen orre na ki yani ki gutan koranga lotak aska go ba asan ki in kago asan iya den surtiniu kan nyokya lamba kan nyokya lamba kaki duode al aratara sinkan kaki duode yi riala kamba asataas lekan alba suri algil lomfi kerkerfia inama lomfi den jalungine idin kerkerfia na in kerker ayla fia idini asan surse yi tembiteska wala asan surse kanyi wala asan surse yi aldu elong nus du talang ya sambarasi yi pespia kin nama yenge marang abelo na ki oto mera ma wala ki orekwa kaungi ze a zeinina ka nainwa ki kwakea ki al nyoke kan marang kinel sa ile siki al nyoke kan na meram asangal intin e ka al kakiriang kangungi ki kwakea sangin ki e ki al nyoke kan kinga aila lomfifia ail gis ia awa sifia wala aisa meram fia alangiz ye jisi kirel aisa jisi kirel ki ka iskora kirel insin ma ka kwel maning yi abanga asankuli inkine e kal nyoke ang aldu nyang kwe neska kuyung otanga si kafi nes pispi wal neski la talanga si yetim mempi in ma maning jin kwel mera magal asang inkiwa kadu tala mbala leng on du ton dio nas ot kul arak yi bante bu dusinga lala ka alka kiria na kasilom fi ayla fia ayla duin tongin sitin mum fia na alan den donga suru ang ni ne se salgi el na ire egiti alang inas belemba ji na ma tongin sijan yi inal din tala ya alja lala ila yaiba kin na ma ka kweli asama nin ki kulka en suru ngazi kalon ki kwelo to sa meram nye ilong ye den ton diolke ye silom fi al den tongin sitin kuroi na lom fi fia ne ini alan ken kuru asanye siker inalaiba alka nyoke ang alamba inalalo la ila yaiba marang abas kay na meram da injuru le njorti e ka alba ya ang naka al nyoke ang yi ila lole ang kuroba na maki kwel ala nyang dinen yo kina samosot kawe na irike ngena jawil ke nge kien longa kelesi kumesnes in kume e ki nyoke ala kamba kiki kwa ke ang alba arrakang yi kase suring ayla jeluba ne kigal kwa ke ya ngasi ke suring koranga ranga keluba alan ka kalu ye al daldin kwei ne kila al ilon ne yi ini lom fi de le dok al ini kin na maye yi abakila le lokuru ki wasi mosot kana tabungo maranga ba to ki kau na alan kwei duode si duode lew na duode alan kwei si alan kwei lew ila lole basin kan na kerel na minin daldi jenas agingi yi na sin ore mosota fi abalan tabunje kaso ngwais aso amin na ma aliye nen kamin a bam kwa kulin alan kwa kulbo na ila bam si babon abaji njua alji kwa se sia jelba ba ma kayne long al kwa kulin uto ma kayne lolan kwa kulbon na sbat ko na tabak ba na maliya ka babon na maliya di ire di ngarar babon maranga bi jinjamin alji duoto jang na di sur sejel na ji kwa kranga se sia jelba na injamin al ri lo na kwa sungangi alanji jabun ila tariba dingi duoto ina lomba al kwa kulin na indelin nina kan nina tongin di onden tari nina barun tari nina oren tari nina kin kul ina lomba al duoto gi delling alanji njwa alang dembam si kabun lala jel na kibar nganjong jel na kidin to yin kwanyong jel na kidin woren kwanyong bel na kwa kulbon ni na isa binga si dombore yin kwa al dien taze kake al jirgi ngoke na alambon nas batko na alambon nas berring na alambon na bagil na tololing na builo nas liakaba na lia dien bamba bun nabo marang abaske ila langa kirgimba ni na isa lomfo yin kwa asa birgi ngo jirgi ngoke kai kiraye ngay jirgi ngoke kai jirgi ngoke kai nkel manganjo yin jirgi ngoke kai ko wan jir sur irija kin nema yenge abailo na kinin sika na kikin sis kumong oto ya den to ngin sisi anjundi ba asa yen kwa alton dingi na ji duore jang asa ken aradin te bundusingi ila keba abagal innalangi na do kiki kila koragi duan keba alde nyangwezi lu al nyokeyi na ye albaka ya deling yi belia sa keba ashanka kwa na makukoyin o la ila yaiba ilna makai inna mayi al erike na kai na bam talang keringilasi au bam al illong alang kwa sunga babun gina majel na duoto jabun lia na majo ila balda nina al meram kwa duoto gala boimba na me elnes katabu on na me snimarang jato na majai na nyima duinga na konga sorje yi kalas na ofo na tane ofo lia kin ma yengere tabun joge ba yi or radio wala gal mujtama al kutum ol ki it kutum ol al kundula na skiem ba masur idna lo ngalam kwa sunga kabe na makela na kol na sur kabe na innalan ki ka asogis amin orre kwa na banabundul na au na kel kul na remenka keri ale long ilalonga sa jinjelu al ka nasia na deling duimbam kaditening amu wala bam kwa kulingi alankon na kirsingo na ila bamsilia kabung na tabunko kangungi alankutumo na tabunko idingi na surusi na oresi duoto ko tumba bako kulin jurungage nina kikereng kamen orre kwa donga kregel dile kikieng raingang kikieng arengang kikieng kilmanganjo inging asa bago na bel na dayngo rekutumo kwa kul na wutkana tabunko asa sa meram dolfa dile
1: e barafatay a orre kwa doxing asikir dai sawa kelkam namakai nga dognesta un kausingi idin naki se berenga sunga taga tinge alan kirsing na baman jabu dognan sunga taga tini e nakangi ne taga tini nana magal kai nga ne ilolin kirsing kan uni ne taga tini hal aliye taga tini kwasi ta bundui wala kwasi kirin jabati banu gine kai nga

0: Asoi na tani dog asoi wirre kwa bara fatai dog nasda insa wagi na kiel kami kise imba silong alay lang agen long file dua kelil alang is long fi kain kola kelami king koje jangal dem buru dio inang kain ne mulo jano diele na dog dem buru si kul jano ne siminga ela dem suru dio insi sunga saare nga kang kain kelman kitong alay kilong fin kien guro marang lom fi dog inam bereng e yeri beri alkiden tini matinin ki na kwel na ki kel ma sunga kwel marang lom fi den si tinke alan si ela na dog e kin siminga inang ela daim buru ina na madog majiram bay le kaung ti aliye na incoming kaung ungi na taga tini na e kwa ading kenes kari kawe in usi wala galnes ki jeringan dora in kenge irisa duiti wala kerinja witi wala kia di lona bam ka ba hal gisim fago i jago nes gawar
1: kisense ba min jabu yeta katini idini na bagal duke nas inake basa den juru le kala ndele ribambo ila bay lon ni nal du del dindi yoke na aslom bay hal duiti yani kimitil ay yani ni nalang oto tong dio ang na ola lan tawra uro na tongim fal uro marangas alumbaka al anni ila jayinga iba nama ribe yalke nak pela lan du dele bambaw takatini asan ri jangal dele bam jabun marang ila lay bam al illong naki kajalay bam de ken ngi jwa matiala mudja naki kajala jabun ka ngungi ridike gal abaski kajala jaba bay ndongo kuro na bay ndongo kuro bayin jal na bay jala batarai zeyina ay oto atin kwa alu gut ken koranga gurin kora mati kajala kweli ay idingi kikang mati naskeyin naskela longale kayina kerel na incoming gut ay kriya sake ba ayen kajala sake ba wala ayen sake ba alamba ja dindille ine namas lomfi kingasi ayla ayen ini surungiri doges ngara yani ay duo aba el namindeen itti gudle akayeba lia alye apuin ala gudle fago ba ayenga kayna kuritia dele nama lia yesi gud nama skoro longiti kangungi idine keng ayenga lia gutinga keba taringe erike na kwel ala dele fago nina ai aloto kwe itti na elna keng owenga a osna awule ingi alkwa sabe keria a elatile gutinga skengeba walagal akengeba alankaye ki gelding ang ire a seba nga si icing iwi lia alba ele na kire enga na we ele nyanga na makai na ka na kire na al kare na som karia ine aba kol ye banding ang kine dele dokage na mas jumunos ota dele sunga kalnga yi na yena ko nga pu ire na melondok ni nal erdike na yesi jala abagal ni fiadok na el na lele corona tabunyanga na kalas el alang nipia na nipia na lodje alang ni kalas kutile fago ye na maken umuro iri ingi kenga ye apuingi na maska njaula na kwaringa masinga angaula songonga kwaringa masinga njaula kalas kala apuinga alang ut anasiya ankweo kin na makai aisa kingesi lompi inja eribi eri alkedentini na dombore kedo na rising na meleng eribi eri asatinke jain sitinke derin sitinke wajas tinke ayanga tinke otakulisi kitinja kinamaye asanki ngalong altakatini alanduo kapya alanduo bambau na asalong ye bam albau ki kadorai bam kadala kwalai wala bam iti alang onake juro gil wala bam iti alilong ninal ware ang kirsingo alilong alang kwa kulkong na ilirin kirsingo na ila bam sikabong in namadok takas ini namadok nin ko mati na en ko al tabunje
0: egal idina kial kan kuluna ko irke namadok kan in irin jong kirsing idila alien takatin ka gile na bam kabenes irke ila le ne yem futoke wala yansis mulo min war dis
1: mulo ye de dingosi ayori ne maranama ine juru le uto ngali yake ba jide nga raja ranga ba ne mas jiki 12 ja ne may njame ngal bati queen sa da gene jitiye mara njiba ma jawaba na may donga kuro na manyanga wala ga sede ngu ki 12 ja alkwa in kama za duude muki sempia na lomfie lomfie alke alke kede njaina ke yedel dingwe se was otanga to lenga kwel ya kwel balan del dingwe ofoleke walalan del dingwe ko jojaleke marang kikka njurunga le non del dingwe nke mberenga ke kila sinema kel na stari kaw na incoming e al yenge marang del dingwe le ageba lomfi atiye min tori tori al del disi ateoba naye in kwa alan del disi fia in kulgis ka pulngiti del dingwe ngis joyi pulngiti ngi may ningis kingasi dain suru fia ke kay ngota nyet na malia kapia le na del dingwe zi ka ngungi joyi ngi joyi ngi na spulngi marang ki ilal long al innalang kenga na innalang gubulana kenga ni nayla ini ni nayla ini abakari nyetin gawngi allom fi illon del disi yettewa na baadam site wana den dioja yi ka ngungi nas ingwa yi asa kinota kona jani kai tala ispulungi tengi alangis ingwa kinota alkinge na al diele dagargar jaring marang ki otto ilalong al dagargar keringi otangale kul ilalong al bam kabung lala longa diale bam kabung namake namaningi le rigitieng lia namakel na ofo kaming ila yelay la awunas del dingwe be del dingwe ilong surung iri yesi alminkeri nake ye al talas ke asa tala ke tala na lomfini na lombal tala duungi maranki otto in kalung annan kindo golage wala dogolage al erikene jidengi jigiti yebay lawnina al kai al alji janna jigiti na inas lomba ineri al talay na ka duing abba wala duing yiti jato kasa tala anan ineri si a kinga na maziti in tala nga al lomfi ngere lomfi ini kinga ma lomfi kai den kina ina kan surule na kagiti iri ala nga jungo ba na man sok idle na kin soka fogul nas jawla kila longa sa tala kan alam ba ma inan kabung wala ka na kungi nas otasiki duskaw nas lomfin den domongitia yi asantarika na kono tebunko takatini takatini alan duobi duo den so si ingo na ingwa ye kakang lomfi kang gumfia na kangan surungiri na tsurules kwing ayenga agenas awla ka alani kinjingo age alan surzi kinyel aba kelesis jalung ji na den si jawe jumong ji basin jalun surungiri kaninja marang abas kelel na si jalumba banjel na ma injwa ye kwana kawe ka kawe na kila kwa alda ente bungkai nka kawe ne suru kai au dal di kai kabale nin kai yi surungai den dondo mitinai kai na makara jaring la ina jwa basa ile iri agin ile idingi ne jidele jangana madele jangwe marang jilia ding to yakang al bimba min kuofuo kuoking alkin na alwitia kinama ye asan kita ala sikalung marang ba barnga ore kwa merama aba ilong neki otangang kay na ba ma kabumba ke koranga tulenga na ke jaringa tulenga na ki lom findora ba ye nan otang kay na songwa kay na jundia ni na aljindwa in lalong al yensi lom fini wala yengen skiwe lara yeng arenga skay nama kele takatin kila ba masial kabe gal ba madinga kay na ki kwa ke ka kora kabi nang ina lom balam ba kadwen tabun a yani mitlai oto meram tolla ela na kwel alam ba baw nastonga tonga pia maning de mbara dike wala dendada neisi ingo ye ailong in rikate wala ngindanga nanga yi tarike na jwel kwa ke ngal din tabun kay na kwa ke na kawe na kwa ke nas yi dele songa kay kungi ila namaka akiria al riduo fi anas iwi ila sigal namake ila doraja ngi nakira alangi na jwa badok alam ba hojo nama injwa ye kain risi alamba ana makwa kawe banjo torik na majel na king kang jel na na na panje jusungo kalya na ma iringa lantana na ma mangayi wala galati galtane na mas korosungayi na mas dusaya kangungi duo kenese ngwala la kingansi ilore ala jusumba ilor koroloy na inal korokiri na kang alanga kireba il marang aljundi na tabinga ja wala gal awno korokirin finya na liajel na kimbamba ja wala kim paga nga dinga jusumo wala kingota kidja alangis abungia marang abailon na kidere sursia kilel ba kwa kilarsa ile rileke dok ba manka bumba au na bam kabung lomfi ye kwela lan ki bam kabung maram ba mal kabung ki kay korangai alba bam jaba na dele kurojengi ye bayin kuroini marang abailon na ji ba ma kila jom ngal korongage na ya kwelba torik na majorok nama jo nama lo jeri nama kergeb jawi wala sayin die jawi lia nama lia urujal di na so ngakan na kila lankabum bam nama jo na sayin die jawi lia nama yin jom mawlo duin si di ejang na mawlu ji kase kay sejar na ji mawlu kase kay le jelu maranju morin na songa kage na ba makidge na ki koranga ki kabun aliyaiba wala gal ki kitaka umba alqwa tabu kwa kenge alan ki do kengo illa long ne na mera men den ji ngo yen alan ka ngona kay surnga ki ngo deldinga alba makabe na kutumul na tabun kenge illa long al lord kagile alki gutan dorai na lord kagile ali illon na kwa kerenga kay na kenge ki la quran na maki ki la quran ke na kutumul wala illon alkon ski duskawe au na bam kabung ki koranga kit aisa lom fi kwa na ki koranga kit al kwa kayin tabung rena kawe na kutumu na kilo ko na tabungo aba otto bam kaba ki bon kutumu na tabungo maranga ba bam kaba nas dengu ki seinga bankaw inna na makanna woyo na ofo na woyo kendel na manin deldi el nay bulon dentin asoy samin
0: a barfatay ki se majiram bay ko kita to alke ne skel kame sunga nin kel ma simo yi idi ne ji e uman se nganya tin se jago a worre ko ke se e ina alba sa balumba ki soga kuling indi soga kulkan a min e asar mo madin ki dai borun den tin madin tin e awlei na ma jenas aw na nusle a iz na nusle bage a ko kita dai boru dio kay sogis aming na dok ferraba ninal gis sogbe soga kamimba abaga jiddo la janga algi satellite le jelu ngi do bes gwa ay burule ne satellite le shahide ndaw na dok e ko gital ko le alan kariya na gis ki ngon sen kidangil dina ko songa ke ne skel kame 19 le gi gavale mara rime ko e ba alan e ongul songa ta gatini jenna jago ferraba rimemba bo agisi kidale longa alan kutumungo surna surunga kanyingi idine ki surin kan alan si surunga si kanyinti illo sunga tagatini na kuling soko kuleng kan na adok e da radio summer for kitina kultarifi way longna dok jeri mati singkila si kelyamal ki arkan delinge ati tiktok le jion ni jumung kulna yenge kise indalangi alsibia balumba ki ko lan sunga ferre eng nalan kutumu sunga tuske sunga yi beru kerkerle alan uwan se nga kine fege idina kwaskan asurun tole ga hilla mati sin kai nga ronna kela kamme ba ina abonga na kwasunga kai nis gilda wa kai ba ne ba ila uungi na do kin kwa alan kwasa tola ile kalwe idina ide matinin tabe nga jemba alan injwa aldin jeldo song ko ko lo le kida asogis aming na barafa tay awna ki tuli abang na mawlo gin jano do video si lo baru ger ke le lo ger ke le awna tulle ngan dio bang na ku senga dien tu ko kay majiram bay ndongo si gelo idina da intingi jala
1: asogis aming na tana dogis aso aming na mako yangis donga ko lo na ilum fin donga ka na masga sokker le kel na skaiti marang ay al illo na ba makabun jidim bam ke ka koranga jabum bam ilala jabum kin suru mangan asa jidin suru majan ki atifiya ne janni ne dora rengel na ofo jamin wala dog ijabum bam ila al illo na kwa sungangi ala loto bon nasbari na inalam babum wala jin jamin alkan goto nas alu nakile dora janni ila yele ne kingatun na ali longolong kutumu ila long asan kayim ba man jabu siki duska wala dagargar nin karin ninale lomfi ini na corona ko asois aming na may lomfi no kundi na soccer legal kel na stadia gen kati abas lomfi runga fara asoi.

tubdawi udayun afamandaya ufami tuna haya kana tindieka gana ti tikteni nana tu tindiek tu tona tu dai tudai dainaiti dasemaba tona toma tumage dia magiti dasema amsane gissa dokna di dendi sur dabab shia dur dur un gale he ako tumidrasa baya ba kai tumidrasa ti krafe yano un basev gade bidawete tak gade nakaka meriya un otak bidawete ay nakaka meriano duru na halo koeno unane on dile vibra koeni bile tambil heire wa andi one wa kum sari wa am farrara ahaba idhal ya mog ma baid edi obor bidawete ay bidawete or nat iktino ko dura ire wa vile ka hat edi trewsi rewyan obi bile ihe tvaru rewyai guat esa kum sari ei baro infarade tunana tu

bayla kuingara etegal kuel alang beleki mitil le kirsimo dai mitil ete imbeleng aba ilong aba ilong alangi ji ke ji kerijulo lia kabang din dora it o al gi jike al gi jike janne al jike janne aba ilong alangi ji kerijulo lia ka bang di dora it o al gi ke janne aba ilong alangi kerijulo ine imitile belen so ngakei na belen aba ilong alangi jika kerijulo kalia alambakira dora o al gi janne ngalang alambakira dora o al gi janne ine namas udon so ngapul ngeti in nama embelen ine udon so ngakei aba gi tari rei na duo nas donga jebiti aba duo yimona tarifi rei aji nama dok donga jebiti yani ilangis beleng alang sursi kuel na alang sursi keriboto akawba nana ji aba ji dora alji kejani dora alji kejani na ila duo al din jarui na ye jisi na ji yisi beleng atulia jani yebain jisi keriduo na ba ji beleng atulia jani ba ye jisi keriduo ba nama ilayni na duo bi duo al ke ba ki ila dora dui al ki ila duon dora dui al udon atulia as beleng na beleng atulia inni duo si na kwasis belenga ki beleng ala tulagan dora kawiyan kila kwa lia nama ki kila kwa dora kania

ma ilaayi niji beretulle aw dora alanji kwase jani asin jumuba elle aba ki wonga de dora jamwe nama ilaayi naki incoming ki kwanyet alan dora tok kanwi dora tok ban duo wala kwa kit asa koran tulle kalna namas kwa sis kunetia namas kunetia debi mede ngena tulle mbai ne duo mele sa yekinzi pulngiti wesa kwasi pulngiti alke ngora toke kwa nasing inkanga induon dora aliye na tulle kwangi nasing embalum induon dora aliye algi daeng tari itpi al daeng kwa tutorik ang daeng dora airambo sa kwa songwa kein na dora kurol na dora itkanya al yangasi tumung lea tulias duivo kien alasi dora rengen na lea kamute na kwa perra kinirengen na dua tok a kinirivo namailayi na daimitil imbeleng aba ilong alangi ji kere yulo lea kabang din dora it o aljike janni aba ilong alangi kere yulo lea kabang ki din dora it o aljike janni ila namailong ji duosi kari ala juloba ile duo aba ilong alange le yisi kari aluo jiezi kari ala juloba aba ilong alange yisi kari aluo indala nama ilong aba ji duo mbele si jina nasi ji duo mbele si jina ye la dok asandi yisi ti nama la indala bangwi na raba na ilasi basin ji jalong ji duo jisin jalong induon dora kake ani ayelong duun dora ka ke anni aylong duun bela ka waran kel am aylong yitullen ne jawana jago namalia jawana ja in duun bele tabu ngaren duile jamay lay ku ngala le jamay lay wala jamalay bo in bele le duile jitile undul wala ku ngala le jitile undul wala jitte undul bo elay nizire arajan nizidi mitil galum aba duo ilong alangi e gisi kari duo lea ji nama yesi kari yulo ina lomba lan yesi kari yule na yisi ina kari alu nama ji yesi kiyang kit keljam al kenge na ji yeki inkala yesi ngami na indalang nama yelon ye baske mu andora ke na kwe lalang ji jo na ji nama yaki u andora jang na jwe alang ye keje na ji abaki u andora la jundina kakira jere ba ye nama kakira ke mjisi kurumbia

Soko isleda suru nama irti ngora wo melega nama jito rgie turbam butirle tikeli romanan kaddaga nama kaki almingi sam ko akene no kumena sidido posi nama mire selem min ko au nama dien kele kare na inanga kanja ngi waitolin ture bulu ye ina rakaba yal iri ke ay degil ye kanges ko ye se aran ko jitinga ke al nas iri kal bol nusu izin iri asan salla e namaste bere lo wala yele so gin isle isa namak ke ko ture ela namas in ko du ndo ma diele yen se namak ke tio namas in long alon ko zikke lue yen ko al koyun ko na tarnga bagil al kam bura na bagil ko nino na karo askaimba alibolo ota nyet bangil ni ay sakawa gidin na musam na wong ne bin dombore nga nyet gi kaje me ota kilaram ben ni al giskawa lale no to mo poli ne ma en ko kin ar rimal rimeng in isa alam wayin na asam soga izle jawda na ko nyet alam aduo kabe na ila ka namasuru sike kuyen kona apa ma binyet bagila

Prise nama kwa sumwa sis long on us in paliti ye alke, ne kem belenga al se mage agra alke. Namuske kwa si mkwa, al del din diobo nas kwa si nyet in belebo. Lale, so on weno on ale, isa namas, ken kwa si mkwa, bi asam wun kuro baying, alang diele elen, ne bi asam kwa kenga si boa, doing nyet, Jerusalem, na Judea, na man Samaria, na man surule lo al kwa kei. Alba yen kolwe, yasi na man irika gini, na koto uijumo. Kwa au, nas juri nga pata kei, na man in ang, kang ide berel, na jawel iri lo bodu, isa asa jawel kei ngin alang wenga, ina albi bagila, na nya. La isa njarunga na man kei ngin nas kwang ketinga ki korokalen ne duo bi duo sis kaminga devo dungo asa wain jawla ne mas in kawletia ketinga no wai ay ele adamble maranke isa mon koen dora al ape ndake nan agrege ne mas in kelmi torik surma ki wonga alang wong belese seke ne is seke alang irikia ne man kwa ke dala kuziba alang kutulike ne ski wong kaitia wong tombere in kwa dawel asam poli ne isa alam surule pingi na alam abutule ken kona junule alam inge abu ngong abu no wong ngong wo ne kalta la jawel kar nukula nas motapotabe isa alam pungu ngirike alba zekaria kwa ne pungu alam nyeri ne wong jim tungu alam surule sagali ayanga songa ase bitu sitan kwasi sing del dingle pp marang along utu el wong no kwasi su al sitan ze koy ilale sitan al pedu moy along utu role kabia na alang kerek jay sen kawe na manike igen ayanga lea kwa al kuzimi dokena na mga panga alam wong tawong ere kare na it alwong namorele akumeba alam ba utong wane kabya na jawal di wo na suru di wo wo alam kike yung konde na wo asan kie yung kwa kungi paso na liale way ankeba wala kuyi ankeba na kwa anke imba na dok way ankeba idignus uma tayabidu no oto na dulen derren akwali idignu won julmala dulepia alang otoy na kereke no kwantubu na jangin kurwalan ideke marang kwampas ja alam ake isan kwa wakidal burge awna kelal munina jangen koro kabi kaundul aisam koro irtones asoa aldoin bele bugiba ya aldoin bele kelame nange ka se tio nay adden pia asam wain sai namarang jangle adanke endale wong se aldi

0: Gudfali Wogereng
1: Woya
0: Jijaila Na isi jamu
1: Awe kamu ya
0: Auja
1: Abas tir don jamu
0: Domanga
1: Ahana gelde ngai si kamu
0: Koi saga awaja skim
1: Manse kusya kenge ba
0: Eje yendeling
1: Ah ki longale kendeli yen sawan
0: Lara ke kirage
1: Kailena gut kai ba
0: Kailena gutin te ya kai bi as buring ai
1: Ah kira kaba kan na nya kurungas lo kai Kirti bas na na mishiro akera ke ba
0: Eh
1: Eita munjeng
0: Kaba ngwa to as dance ogi
1: I na yo todo la dance ogi
0: Again
1: Yakin so
0: kai Yegi de yiti na
1: Yiti ya gesia
0: Ay ya kai gina ba la an telefone ya ni ya na dilon bodi la re
1: kien dalabu na kina na ba banna bargiti bargiti kinga sida dinga doge surringa skalumba
0: la dilon bodle ani jarim menjau ala ziye da na tabuga ninga ma yala ba
1: kanya ke ngota korola korola kila den diyo ke ilodi nga ba lns bargan diyo kriye askawul ba ile el rimen kaza ta ba surringa lo
0: la lo kosya ke ba ba dinga dinsini wase nga na zwa alangi zgizi ani pi
1: la kosya ke ba tabunje
0: ay na ma wala lang huwa da burgule kolling indereng na konas kabir si uguana mahila nintong ko uarba bintong
1: oh lea mingul uarba bintong ngan yoto
0: arang ila dahin gudi la ka bongo bintong
1: kalas tabu yung corona kaljan na ko kalas yuron nama ko mang nagal burgule kago
0: ay ko si
1: jal na ko
0: yang ko
1: aji burgu
2: o yak
1: naji aja nil niya kay
2: ay kay ay na kakiriam
1: kakira na yak
2: kakira dawang
1: aba ka kire dawjan moye
2: ka kire dawon ka bagal
0: yana soran
2: kangal bogo re wolingi
1: hi
2: koin kan ken maransa akiran enan kiri
1: ata ja mi digere
2: ege nam maransa akiran enan kiri na bat siloga ba undura na yense eges gese
1: hi
2: nam ngosa ngi
0: asan
2: asan kin yarta de tabo ino ma
1: la kin yarta ka sa ay kira tinni ja chuene iri jalan ken ka lupe de flepi
2: hi ege gal ingwasa ng awizdi wonde ma kan se roka ge liye
1: hi ngara ken yarta la ka sa jirgot
2: kan bat kelia pe ba jangwa iwesi
1: iwesa
2: na
1: tarai
0: la la ba do abey do dine din pupu
1: na janina ay kira jaw na ire bumbunjal de tindio
2: lo ngadi an dola de ngoban nakan na itin sepi alla kalde
1: e gal akikan kelye
2: yago
1: na mako e la langa koye na butin ko agoye o to kan dai sogi wuon to ginye e gal na mako e la lang ko na wuo ke ay kira le ka wuo dol fale koye e gal na nasgal mosot ka gal na wo mo ngoy ngel ko
2: asoy bat so taras bilon taras bilon bat ko intara nga do se age man na dis dog age ba do bangoni bat na mi won tongi jwa man kira bat kulsin dugo nde kira bat na jas ke mama to le ye wo dol fa digel warin ka ba do nas dog de le len ko ewi ye e to lang ye gel de ngir ngas ka
0: ay sa na ne guda ni ma jalun sa
1: ay so
0: ka din gen so ga gen kwaji ba to un tab bin gari dia
2: wala
0: ati anangi subu man kuro
2: e
0: ba wo yiti ba wo yiti
2: e do wasal mbai ko ine so re
1: kalu le tengel kika
2: ah tengel ah
1: tengel kanen gwa ba kain soga ere kin tar nga salwa warja alang kwa inas kwa si keringa jaramba
2: si ya sang urya kera si kulto
1: kwa kan ko to kul kundi ni mar ngun ne tar si
0: si ngun ga de le ngun gwa ken tugri ma do wo ni aswa ba ka
2: ya e to le ya e to le ai ne gal de
0: oren ba te den oren balance
2: balance ai
0: e ka ka la karalu
2: ya ayu wo do lo
1: yeki yey bibal ba kuin targa kine sele
2: e ganna gi a wo dalba ka
1: kiga
2: e ganna kan ki kana ke liye
1: e sey
0: asa ga ba nga me jial ke subu juro na masin wa gutin den tin si do bu do salon
1: e gel ba en walan ke subu war urona ona itin ki an uru na koronga urum a na ma war e nga alan den tin le tong ay nga ba bela ilan bumong
2: e bat bat tarasi mang
1: e la ke borai bago
2: e ki nga ganna ke la mang
1: e
2: ene wo keren ke nan do gi de ide meram tolla ke mang
1: e
2: na ke la ite gel kan gal dan sogi e era ki wo ndong en den al kanina dan do mare zugut kawiye
1: yang
2: eke na namu dire ken na namaket ete aso wo bonko enden de laye
0: e
2: ram war babin tonko
1: la domi a ayna karinya
2: e
0: aji bonko e bonko e
3: jay
0: laji
3: jago
0: ay kan kikin kan na kela
3: na ego din balala
0: ay kunyiri temenze kan jo to tusiani jaba
3: o sian do so appointment
1: egel jabi ci kiringa do ki o to ko kulgel
3: ayo ten kel kiringa lo
0: ay kingena to na ne na good value keren ken good value ya burgu ke good value dolfa nan kan dog na kela ki an ko kul
3: eywa
0: dan so gila sa urgani karanga ila
3: ta
0: ay na ay jandal inji
3: la ka kiran
0: ah
3: kiran inji
0: ka kiran jamba
3: e nama gal e trick kagil
1: e
3: nama gal eski la long ay
0: ya to le
1: dom ku siake ba
0: ay na was leilong gwedika
1: e
0: na kera ay na nika
3: okay
1: dom
2: Uri longola abibalum sa Yesu kari.
4: Uri longola abibalum sa Yesu kari.
2: Uri olmola abibalum sa Yesu kari.
4: Uri olmola abibalum sa Yesu kari.
2: Tombi tong na teyenga akibar kai borafota.
4: Tombi tong na teyenga akibar kai borafota.
2: Tombi tong na simwenga.

0: Ina boru be boru na simwe indel ki bar kai bara fatta.
1: Boru be boru na simwe indel ki bar kai bara fatta.
0: Pai be pai na simwe indel ki bar kai bara fatta.
1: Pai be pai na simwe indel ki bar kai bara fatta.
0: Asoi ki borai ma.
2: Asoi ilayleng bara fatta. Aji tarazi.
3: Dom si sa diswa.
0: Na kai nas kau ye. Na wu galal dua ja ko liye kerai.
3: Ki bat kai bara fatta.
2: Aji jaga lolo ngala.
0: Eger.
2: Na lo ana gulu yam balong.
0: Ai la cantera toai ba.
2: Ai
3: de suang era te.
2: Ai
0: la gal keri. Ai le era te.
2: E ma ye di keri de lo na ma khalas.
3: De muri bo fot tan longo la.
0: Muri bo fot tan longo la.
3: De di ku de gila.
2: Asoi. Ah ton de nyomile. Na do ko la lon ko domborke ine na Yohana al awwal garanes domo so jamarim mempia. Na imbeleng lombing kwe yal ere.
3: Namade ni lekani
2: namade digle na den dio hilla namade sangal
3: sangal dille na den ay os
2: sangal dille na den ay osle
3: na os na dik
2: e
3: yang yin
0: niki heratore ka basing sikel ni e namamang na namabati na unse na pagwal dombre na bat
2: e inawa era galingal era keri
3: era keri
2: inga nama era ere ali ali inga mia isa mon gwending hera
3: Yeah, nen kegila ay san kwa deng in lompi al yeyna hirray na ingalomba alo di ko benet os na digle na men kwa aba in kwa asa kikien jirgo kain alba tarasina aba in kwa asa kikien jirgo kain ba alba pie na kaw na se ala kwa c'est à la quoi in namas delin nelan kwa aba in kwa asa kikien jirgo kai na kaulasi na kidiko ngere kio
2: alba pie na kaw
3: kikien asa kirimo na siala yo
4: eh ya kai domoro bele ka kire
3: kire
4: ya asa kien kirgin
3: eh
4: na ilonas kaula na diko ngere kawngi
3: eh
4: mana ba pie na kaw kien as kirgin ba
3: eh bad ba
4: aba kio na ko senga ka kiki nga skrigo mbo pie kwa kan ile
3: pie kwa
2: na ine
4: yire ji ngopo
2: ke dogal mbelenye al indigal al kagilaye
4: eh
2: al kelga medembele na al kagilagi ga ngu
4: eh
2: na al kwela ngizin kwae
3: dengi
2: inna dengi inna ye ki ngasila nas belanga sang kwa ger ngasi kwa wala kwa ger ngage na kwela sin ki ngati angul
3: lolo kelaki kan na kwela sang kwa ger ngasi kwa
4: ki alkelkami
3: alkelkami
2: nankagila
3: ken tulen al dan sur le pia
4: yeah.
3: Nankagila ken belen al domboren dio
4: rimengi ya
2: yeah, ne duo kera vezin jisigo
3: lolo ki kanos yeah. Kwasi kami
2: ki nana ma sai ne nan alkandu nam kanas worre kwasi kami
3: inne ngalang inne kelkami asan in kalma
4: lolo den ratu lejara
2: inna ba ye den belen
3: sizata
4: den ratu lejara
2: asan in kalma zene jina kano ki ko gula ina ganagirdin mazu ki addomo kwa kan
3: badba
4: egel
2: ya ngine ken do mo kwa kala tori ngila ye ilo
3: wena
4: au gila ken majira gila
2: majira au gila wena au gila
3: eh kido na menen kan asa kiwi al yahray
2: nan al kire
3: nan kelka minen kagila nan asan kain orre kwa si kwa
4: al orre kwa al kwa ri ki na kelaka me ba
3: alan kelka me
4: wala akagili ba
3: eh
2: idina ye na kire
4: den jigili la lo ngalan ki kel da dombur si kawli
3: be
4: ken wu wasi to len kagil
3: bad ba idi ne dembele
4: na ardenga
3: ye ne dembele ne duone
4: marambe mo
3: ko adi akay ndombore sido ko kagile ba aylong
2: maramba ire
4: na kengu ngoro gaiba
3: na yegel no nunjumi na sa jolba den dukai
2: na ba enja ma sa joli ba
3: sa joli ba al giogi pisi na domba ina sa asa asa dogan den nyoke za
2: maram dio
4: ye ne dogan so si moy ine ru
2: magi na duri wo ye si
3: duri wo ina na
2: jara sa ko el ba mbere ndu zikala yani jalusai mugi na ning na ning wodike ki gavale ya diembogi na wodike namazin lagi dengan yang lain kuzeki. Dengan yang nungile kiro zelit kiri dengan nyoke. Nama yang gua lala kasih kiri dengan yang rasa tol korknya. Dan nungja wel balang am kiri zeliting. Orang dua sah uli tiba.
3: Inama tarai.
2: Inama.
0: Inama
2: ya zat inang. Alasa kiri ganda dengan zaman.
4: Ya ni kasih wes ilonji. Tol lebih alilong. Da kiri sama inam bor. Marang kasih wes ilong in. Asan samandu le so asimoy dogo nyoke le so asimoy kika
2: ah dogo nyoke ka o metili
4: ak in e kaka nzeral metili neskaldi
3: na so le so le gay
4: mara nye argi long imbrahim jayinga ini jay asan kel le skiwi jayinga morong otto dosi al jayin kanya ore kwa na makareli
3: na maden taray kan idin na erbedesi juru juru urunes kilo uri na junde pellet ala ngindombore si peli nagal si longal lompin dombori
4: mara
3: na jawre la nande ndio jegil na njam mi ngal jiti jikal jegil
2: na ayi ji waye jiti
3: na ina nemay nema kwambele ngakel am
2: na de wore do belo na ji burgoza bele keno kala ngwa na bele na basilo anzo
4: ngwa na wunyena wo mongwe do si bereke
0: edugo okay mara nyala doga mamang na ma wala la ngwa gel na ji ete panga ngakela sa woro kele na muzika e yarang pa kamel ele duo ide karala so kwase imbereng impanga se asa boli bay induo siji ka duo jesele la lole duo yela sefi wala ye duo kwela so kwase ria en ki sense alan lia ze bonete ditin balines ami
3: ele duo se imbereng asa joliba yes long ele duo sinas iya na ma kwela se nyaditin ami asin jajo no densim
4: densim
3: Asa ki pelle densi mwa jalomba na mesin kwasa joli ba ndutu li asa pelle
2: asa ba ele digi joli
3: yele aden ton dio am
2: la na mesin besa ele digi si joli
3: eh ele si joli
2: si asa
4: joli ba
2: kanye nyana si samadi
4: ele si jitina
2: ki du ger lu du samadi ki banya lu du na mesin kwasa ba ele banya si jamada sa sa simwe mara in samasi abazami abazouli
4: alamas diemo ibe
2: alamas mushkela baza jouli bani haya
0: nakabat ka sela ngi yela
2: bele si ejama be ya kangi singwa sa jouli ba
4: e
3: jouli
2: ba e gana jaba jouli ko bani jumana jamal na men kwa nina hawa ngi nina hawa ngi la zen ko ji nguru ingiza ngi ni haya la ngajura bol den ki la la jil bombara ngal ba nuy jana jegi la ko zamale nga
0: ne impanga gel ka sal na men illa pay ela e
4: ay gadu zulo wu monko do si beleke
3: e
4: lole
3: Ji majira mai namo ko en kama alumpi herraygal he ay longal herray
5: ya lumpi yani herray era yani hella yani dan ye kwas udon song a paliti marang ile namo marang guminzi abas jeudi mana jiang
4: alang
5: jam aywa alas ide gi asin jeul beresi
0: duo kesire
5: e aywa alas jeudi nama ila ilhairas ya ilas bam nama ila ini na ya kwasi as akwele ba asam kwa
4: ila sikal samun musical
5: aywa kadina ni
4: asoi
0: na ke gabala adu kiri kiri kenga do bai kiri
4: kenga ni karo mari ke ide
3: yeso asiru ba
4: tolla lena kwa wala majaram man dolfaina kwa al ingwa aba illoma zakiki ki en kirgin hille na ki kanela lo di kole kanne ki alba pie kwa kan
3: padba
4: inyela yi al auto ki kanaka
3: songai
4: nikin kame ngasa ki lom fi en kirgin na kanina kai ngota dilla ka onaga lodi anga lomvi nke mtu azido toka kaweti ni na ile panga simbola si yi toka kaweti na kwelba ala dele dakikello na abel duri kwa wala jitori anjegile bora kela nyame wala tiki sky do azalumba na nyame la la la ile ritu la la ba aljiti ngaida
3: jika
0: na jijegile la
3: jika ngailo majaramba
4: ajila
3: firje ida ngorele idin na ile dombori dieng ile dogal ines bawana sila kari Ini nello mpin kuro songage ken ke kire ngazi duwa na ngai to fiasa nge ngoto eng yangaze do siye le duwa la pi nga pina anguna sin denen wedi hillado lompin ko ezina mas engwa al hirangan hirai dinele na manjado akin
4: jato
3: hillado ke den nomor le nang na kainsi na imbeleng ha inye lompin ko yalai
2: na galkan dikke jijen sa ko fali ay bereng abaga jingol kele ne kingol basin beranga dombore kwale bo
3: egen
2: egen
0: kal dombore toy kwale bo
2: dombore kwale bo na toy kwanda dombore kwale bo
3: marade den dombore ba
4: egel dega ba egel
2: na kipel
4: dogel kan kwela le kingol
2: la la good valley udon senga ayem beranga dombore kwale bo na udon senga
3: inike
4: inike kipel egel sangi galonye aliye duol dombore denke na igis imberen abobore san udon senga bandu al dombore kwale bo ye ay silong al dombore kerke na man si kwasi dele jimel
2: ma indigi na yin na bele na al duo bi duo den suri si ingo el lore
3: ye kan dogi ne bele nke
4: mara tu rigo kwasi tani ni kwa kren ngi rigo
3: ore kwasi alang ria kelia na juro kaulia lompin tari ba duo den suri mpi mara duo tiel ba idi ne jijang
4: yesi jalo tas kedengi
3: din tas kedengi duo ngai ba asak insi kalnga digle abas ji yengin kalnga yengal insi kalnga al dombore nga ongal gena lompinge hay nana dombore nga nyet do lompinge jisi kayna is irel ke ngal si nyet alan jawli na jegil ay ku ngene dendu si moy kay ses irel naga lompinge ga jawre en nama den jiti
2: egen na gu vale ka banera la sa kami yani ye lonjal ongal ge marangan duwe na jisi katija kan duwenes ko dijane singwa alba inzi aba ilelejo alba jittingale jawite
0: egal naji meram to lay lola de do krinka wonye illalongal indon dem bele so sey wala duote ngal yegi yena kenge
2: makanye induye den zurzi inzi in illolya ina jingel baye asan ingwaye torigal alkan yani bele to gwalle so sey wala keri gwangal akhir keringe la so sey yenzi asa namas juro ko ilal keringe la namas imbereng inal yenes ke kumezado tayb na ilal ware la
0: nakidik dokke gabalay namo wala son orre kwate kakidik namo do wala sen agwe dikke la ongal kela alba wo dol ko waring ongal kering kate kona inkel do apungel wonge
3: iwo
0: alompinge ne do ageba na al kintas de durik unduna kor inektas de skrit dintas ki won neji jawngite na indon dem bele se kel jamna killa dombare la jerti ba kay in karal
4: kase do basi lo nye kase do basi lo nye in lo le alien kwa orre kwa sin kaminga al dombore nga ongal gemang ine do gitirgi bo ki lol kan yal masar nay wala baw ki tirgi kan ni aba kel na tololin kere gam e dombore batogi na mara nye ke alangis ki ngasi utonga songa kawa na makangare dombore kaba en togi wala nama jasi diwoke wala nama de jasi diwo jasi to indio kele na dawutin dem den dombore se kabena toka kae nama kindinga singal musangi na dawutin se toka kae irezi burdanga se zawursi ne kele ne injil sigarul kino ta de kele skani kage
3: toge
4: toga iba yenema ensi na kangare ne is kangare le anama kena smarting se kena skanya nes ongal kawe ine nama ilong dok al pienes kinga kawe o radio kigal asa ke ringel ba nama kote ngala de ngara kar nama sekel e albo ongal ge maranga ba ka hui sense le ne gila dombo reba togi
3: ye ye adi dogi ne lang longe aba ilon na kinga domo akwa ge domo akwa isi lambele sei wala domo ndo togi
4: kangal jima jaram bayen
3: indo perjay
4: aba jagila kin domo akwa sa soage domo akwa na kania na
3: lolo dombore nga ki dombore nga min
4: ali dombore
3: al kile
4: ki dombore ndora
3: adi dombore iskile laye
4: na dombore iskingal kul sur sur tok leke
3: e al dombore isinkile laye isin la bele so asay al kilom pimbereng wala togin
0: na isin bere enin so asay
4: na
0: isin
3: de kwa so ngam bele sey
0: na illa
3: togin le so
0: illa tok ela sa yalo de ki kin kwan ki nga yola
3: na ila dentar ray
4: na si eria ke ba
0: egen
4: na gel dogel ye kan dog in coming aye aba illon na tarang eridike na gadi ba wona saida as jamba isu wala ogngal ma sai togin bele se ala ke li ba ina tigi ganna deldinga kinin ngaw kinar won ken dombora kina ele ki basan kayin na toxic ekel ne kindia sene nyet rigir giti tola ji karala yo
2: anka dimbele kelam
4: jela ka na aylong kalta munye
3: ka wel alan bele kers wa
4: tola sigo
3: tola le o sondik le na sabele kus ene masun kwa marrang abaki herale kirni ene li herray asaba jirgi won kay dentasle na ken kewa don pin ken kewa missing yasu ali yengenen kiyo ngasi teye piana sin kan ko senga jinyan
4: asoi
2: asoi asoi mbele sunwa jamari
3: aba herale kay ba kilom pin ka
4: baskin kiri
2: mbele alji joa yani sunwa domi idi neki herale kan nankela den kwelen aliyene dai ungis enne zitinga ba si ai balan duo te yengelege natani ngwalan dikolevi na ba dikole jangwe ma du ba injana waringi ngilale ngwal alal tirwojile jangwe tirwojile ba juma du ba haddi
3: domi
2: ine ina mazin jigidi alan ine kan ngirale ne alba tabun ngiren kwaile osle awluna zakin ba
3: ine ina mas ine tabun juana enkwa aba herale kay asaba jirgingo kay
4: kiwong
3: ne kidain tasleza kiza jirgingo kay nansile kiwong jirgingo kay
2: nene enkwa
3: ki
2: aldele kan
3: nansin jirgingo kan kin
2: minne didele gela ma di jikala ziani kergel
3: jenga zamb inna ma dem pergey na inela ngasan kuldi an karga mara wela langi ingo
2: ko izni setting o zandil lengela den kari wala zagi alim belenye
3: alba fiyeko
2: egel
3: aba in kamingal alkikien kan di kole kan alpi
2: aha
4: alkikien kan eskien kirgin na kawu dena ruba ngako kipie kwa kan kisense
2: lspe
4: marang imbele bele pui
3: a pui inamagis ai palidi
4: bele
3: a karaba au kayin del dindio ora na elerial kaduru kerial kwa khinzir kerial kaduru si abajel na kisabun te yendi jalo abajundi ba dalun jo foidi na ora si abajel na ski suru juro bokoro foidi na lin
4: na pete pete via
0: na pete pete na yinyo
3: den surginya na teng ana duo al ine kenene pidi illo na kadru ana njalo
2: bafingi
3: dina uring
4: ila na mayene mel pie kwa kan
3: ila na pie doy ina ma den taray na ma ingo ke ala ingo bas
4: ila el kilori kan kel na sok pago na maki kain juringa kingina kain jallabata te yaka na kaka na ma kono kum alba ine kalas kuro le ana mas kaulina tane kaungi
3: na
4: na tindile le kaungi
3: egal inama pier
4: na yarta anja min kaungi tani
3: bi ma jaram bayna ka yungogin imbelen lompiale ray alherray imbele ka kirey lompien herra kasmin ngayenge na ma keringi la dombore ale ko dombore jolle ne kwa al hirake na adila dulensi na dualsi na
4: wona ya ba
3: ye nes erre inne kial buru kay nes erra kay mbay
4: ile erraye beleng kan erre iti na ina lomba dulengi
3: aywa
4: na maminding ile errasi adem piana ela na malia ye na dulensi ki dual fiya
3: domi
4: ila on ila errana ma dengi
3: domi ina na masan orre ko taras kiwe azayen dombre sike ngana ko liye bana kidien bagin si amin dombre si al bouli na bagil ay la kidia ba na malon pimbele jawli na jegil na dense
4: ji ina ma dayin kilman kayin kilman age na dien joyngi dayin sabangere
3: bat bana ko balen
4: na dayin tala al kayin bar ngage al ko masuliyya kriya dayin sabba orren sabba
3: del style na dok ina asan orre do sin jwa kayin ina kam malon pi herray baru day le la al kurunga kayina nanin dual akeba nanin herato do akeba abajilon dora bayela ne yendi jilon gayla yeylom bi yeyler kanjo mballo jigil jelu na herake bagel king herayla ne lomping herray ne lo di kole herringe na jilon na doranto gajane ba
4: asoy
3: ine langi songa tulei mara ine kusenga na masonga ge dang erengis belen nsekila kainge sibeling dang erena mesimbeling abaji indorale jain
4: lodi kole la jangno
3: lodi kole la jo
4: asoi
3: pellet di kole la jo
4: asoi
3: ne di kole na lomba
2: good valley ga erengis wa in wasia pa ina working azini
4: diroy
2: nang diroy dok fi nafsi lo gizini na lut fa lia kwa marang kwa gain hasi halian nan yete yaleke na yani ila ruba zia ba mbele lala na maka duon to bunga ba lan jegin marang ye kan azan in jago we al wo ge yetarang ye ngwa ye al ge giden to bun
4: giden
2: to bun ban jan ne na ko la sagari
3: baba
2: nama anzing indomo in gago hatta di duo lo te ele je nama in gwal ele duon jan zo tarra zatu ayete ele la
3: atele e
2: ele duon jan zo tarra ele duo di gala ele bana salomba kan ja lomba ni dio ka ge zatu
0: na ali herang herra ya sangi jerom ki sense aba in era te denga de ka ba ni dio in era endrang sorin era wala ringa mara lombi inas ke bal erdi ke nas ge te
3: ke ti as ke be
2: yes yes ke na ma ela ungi in jai aljin wal jai le jela ina jawal haddu kalas idi ne wodo in gol ko so nga ke ne du le kere lakin maran du ila la ko gul
3: be ya lan bo ru kal no na kala wa sa alu
0: na kala ko pie ko yenge
3: inzi belanga sa alu ba
2: egel na ne jide le jen
3: mi
2: I'm going to go to the house. Na erdi kene juni ne gi ko njelli
3: ke borai
2: yal gi ko njelli wona maye ne jundi ne jigi dora en senjani
3: ke borai leila to la ne njwa leila la ko la skumel bawla leila
2: na la kum zingi dina leila si kawari la debu
3: e jum gi zatol
2: tole kuri ba jawil sog is coming na borava tag is coming gi jan wo ken do mo sine jelo alen ki kundul ne di en kirsin ina hasel kirsin o e resala di hanale wo enal gijwa kindo mangale jel erayan wo jundi ke sat ding erale na yin ko ni na liye domboren dioke kay kel jam gado atiskel kamme onaki indora kawliyal al domboren dioke ne inay bal kikirsimo ini dio idine ding ini ne so se al domboren dioke king kote yan jofo wo dain borun dio nyettini gwen o khasatan dain wore kwalin Asog is coming, the keyboard is coming. It didn't need to die on day for Juro. Woki quell and lang dying Burun quasi, na dying warren quasi, tay and in quen ginet yellow. Alan Jato, Kim Malukutel Kinkul. I king corner and a dink quen corner as a jagging akeva is among.

asoke baraina ke barafatai ben la orre kwaki gen jan gergel lobi lo ki se kilmai simo eten sokle do kalan kel na kago ai ben deling sokin ki delding ke ngurra kin area sangalang kire bang kwa kital ye na burun tule ben na mang kwa kital dong ye ka embar nga alye na burun to ga le ke in ki ka abong na ki ka mamang na kwa nyetting lobi lo albeng emil gis na area ang na wosis kola kom ki sen se do kalang una den daraga le ben ki ken jan albeng kergel ela una en delding ngurra nyetten bang njual ele na kinga seri bungi inal ba dai ngiri kinga le sok de ne en en sok le kinyetting enam perra ke na dio ka enam pa ka in marana ma songa ngire na dok pal kio a kidik na madogena min ka en bara ki talye na dai mborun tule ke in al dog ye a na dok ye na dai mborun lompi le ke ke sense dok au na lompi koro lulan irto na dok au na kien to ale simon jalo tal ke in na kwa kidal dogi na wajana kingi dog au lompi kise na dog bonus da waja ero na kizi kalum ye diktor apa dogal be ye kise al kwasi da wempi na dog kain e wa kidal kay dogal ye na kien ton si da kusingi na kain ibra na kitasa kay dog a kise ke lul bi lul na tobi to kilo si lompi se bas kola kom na kume ze kise alan si dog keriensi alan inas long al ba dokidi al utoma di kain na sa sargi al ye na kien ba kusingi kise se wargal abo ko do walien ki en tonasi da kuzingi a kise elen sabba doki a lompisis kola ko malando gi en ki en jenga ona doktara sinyi alando gi en si kelma a wingol mana kidik na madogi na ki dogen kamen ki alko akitkan alkai del dina kai nas jenga kai dok kela uton aliena kela kai mbarnga na kai mama na kai ga baba na kwa pa kidal kai den un kuzingi do alki ki en kasa ki dogalan in lesi ki tirkarin el alba en den un kuzingi ki sense ki dog alamba era se kanas ka go lota sa den in kaula alang eten sok le ki na kwa balang en si karin kal alang au na ki sense wo wal gal abon wal gal jurin akela kan ki se asakil ma kai la wun na del din dion na si nin jonga dok adi jekki ana sabadi gio adi surjula adi elasi joni dok elatirle aliyene dobi do betela sa betona nyanga dobi do bas en kalom yedok alam bakari adi ki duru adi ki duru ba dok ba pawo na namene kamin al elason tarasi al ki do u basa lompin tabun a kese alam ba au na elalin inarangeng a elen sabba so ke samin ki borai na man dokai ngabo do aliyene koyonga de kaini a lulna to na dokai nai kane wonga lulna to kai na dok abanga si kane ei alang utkawa asan kirging on alan sur koyal na kala ko sengale karulu ela un nayin in sikanga kien kurokwa alba aba ngene kien kurokwa alba kien jurana gene kien kurokwa alba kien dole kitge asa sabinga kinga na inna na mai na sa songa tagatini dobi do ital boruntu le kain na kital boruntu wale kain na kital do kwam borongale ki nyetending alan kain jurongale enka egal alkwa ke nas da intala le keli na ikinga sikani ikien sikaska waliye si ye nas uto inam pula na lien sene nan jigitia ikien sikaska o ki kan kurokinsi a kanila nas ko ambaru wala jawla kaul wala kainas uto ho kaul wala kan kurokin lompi elangi ini atala adi long na ding iri iri kuse el na nas bago alangi uja naseleri kuse si japo a kinna na makensi age a so e barnga ke borai na ke borapata eten sogle dogba ye na kel na kago inal ba ker rekundul na na ma ye na incoming lole adi ilong na uton jittinga ele songa na ilong uton jittinga ele sa songa is borudi yokori e wolgal na bule nyetting ki al kainda inda radio wala kainda rangale eki kasin karreti alan u kusela si toga kawe alan u kusela toga kawe eki kas karreti ela lole ilalong al uton si mo ade ke ngasan karri alan ela kusesi a kusen akela si toga en kawe inela ki ngasi lompi den temen pia alan wo kan alan juriya kan alan ko kakire kan ki kurunduro ade kusse ke na ela alan den temen kan ki se alan ela kusese si kamun toga kawe ne ki kan safi akai wala ilong alki dente mena kamba alanka kiana ko na perrakeng ne la kusese kunina ke dayen wologo ngiri alyelom bi dengi ngi wose mbel dingi kikin ko na lole ala joba wala ilong al saborin ko wala kauna ke la sinya tinkrimina na mandok alan utka alan ela kusese to ka e kidel la temen kan ela lole wala dente mena kamba na nama kwel asan daranga nui kana tarasindi e kit alki ka na kawye la gena sengage wala kela senga age ba inalan lage wala inalan age balan inalan kaw wala inalon ba alan inalan kaw na kirik nama doge kai songo ngere kiel kwel alan kirsingo nama kwela lang kirsingo
ete ka ndarangale utonga dinga lelinge na utonga dinga sa lelinge kwa ki ndarangale askemba a kika o report na ete so kule na madok da ngore erita sai hasilenge na erital kene indeling kwa kerna ngore ngale akeba na utonga kitale kinga sa da ngore na da nzuru bulo kwa kerna se dok askemba ide da mburu dio al inan bule birangu ino da mburu dio orenga songa kai orenga kene sa so gena adias kimba mara kidok al kain aina makagir kila orenga kerna kela si doksa uto wa kin ingi ina kingasi wala kingasi songa ingi aina al kwa nyeti ndio kingasi gi songa ingi na kiya ala suru doge na ki kain kona ke ella lon ki al kain temena ke ngna ela tala si kaba arang ela si toka kawe kitesa kingasi indelnga wala den temena kamba na kerna kelel wala uto wa kerna gi skiri kurul na kaina dinga kisi kurul al yanga ge badain tasle kin belanga na namasa songa tagatini ke gabalai na namaso katta mo sasonga tagatini na kwela nduo biduo den sursi ingo na alan kidon kwa nyette ngal kan ki kan jenga alan ko en surunga zikingo ai ela ari aliena ete borudio ye nas ayanga ne na kinke kwa kin na inkusen dio keringi nang inkusen dio kuye nang kwa di kidal longal amwage tonga kanie na kwa kidal gal longal abwage gal kisen sengol do abang kwa kanie na kiki en tonge ten sokle na kina makola ande ngara en karang aikin ko se al ken kisen se na inang ingi na ki won kan ye wolgal abon kan wolgal jure kan wala abba kan na puro ku nyona kerre ken no kume lompe en tabu ngosa lompe ji kola komal kido kwa kan sa lompe ji tare kaw ay intala si kisen se kabala na tare ka wala ken si na uto anyuru so kaw awule do giten sokle asan kalumye daranga ke ina sezon yin kika ke kunyirin den dora ye kunyir wala boru ake ngaba torik mara ten sokle na mayene kunyire ele mara adi kring kaungi alande gara karan kin ko dog dien kunyirin se arkawe illa kawe kin kunyira alan kay na kwa diokrite na score kindele wala ela illa kawe alan kwa den diokrite na surnga se kanyinga wala ela illa kawe alan kwa den diokrite na surnga se dongoro kindelinga wala ela illa kawe alan kwa den diokrite na barngasi nogoro kawe nambar ngasi dien hurre ko la san dien hurre to ko kawe italien ko la lankawa in kinna na modo jingoge no meding in kunyirti al kawe dien ara hidok akara ba be sina long kwa sa so kana dien ara kara molo ore kin sikida ngore uto sa so ge nice a nay jelini kika ki ko an kari julo den dora nait kin asi jumo ko an kari julo min kika an ayanga ayanga al min ka surunga ses ko na en kan ki kuringa kan ti inan kalum mara askerni ba ki kendon akanga elatinle kendon akanga ki elebele se wala juro ngale akarutingi ba eten sokle dama ene deldi idlelinge nakela kwa ki kendon akanga na belal ki kuringa akanga ena nama nyet pienga eten sokle duel ba sa ngwa ki al kuria kan kuriki ka kurine ji boruas gemba no kuriki ka wala alji injamel ka umdan umdana boruas gemba na al injamel ka al ilole al kaki an naji boru as gemba kwasi se masil njinden alka kidik alka sultan an naji boru as gemba na kidik in se masil njinden alka umda an boru as gemba jikal mani dingu ndingel se dok ay kal to ko ja kal tari si ya ki sen sam boru asan asan dang rin si kay nga na malya mara injual unda jang la nan ja jo ba kwagi karuti ya elo unus kal ngal tara sen tari ja eten so gle kwa ki ne tari itsika we ki se aliyei aliye alan kene indelen suru dio naran kene indelen dain suru na dain baru mara yeden sursi onda ya ba santille ya jarutiba lakin mara kwa kay nesnuyi kay indele karra indua e bali nan ina nan munyin nan turun taren inambi nan kafi indo undalan ye mara yeden sursi ya lutan ye do aslo mbar kwa karren kimen indo undalan ye kwa kay in kay mbar ngana dain suru ngun kuzin kwa kay na jato abani fiana dain suru wal gal dain baru de lo winga kwa kinan kuzingi na kimba mara ediato longa apanga kinan kiki ngona wingal longa apanga kinan kiki ngona wingal na kuzingi akimba ka ngu ela una duo recipe ya kisense aliena tala ngala lombi ini alang ela recipe ya suru kikenjenga mara kiete ela usikalula ete atika elna kiko andaraka al daraka na duimbara elna belekwa na duimbara sino korok a ji el diimbara sika anjelu kal mending in kwe lalang uto alang eri jegil al duo jidin tebunke wargalal jidin irike kiri apaz janki koro pesin din tebuna se japaba
balba elasi jelol ba di mbara ene katab jaroti ne di mbara katab aisa jaroti dok ene jaroti ba ayele ye jisi akwel ba lolo kidik dok enke aba di mbara el na beledi kwa ene daradio aba di mbara el na densi rae el den surin elawuna lompe duobe duosi al tewa kiden surin bac tewa na kiden urre tewa na kiden juru tewa elawuna ke juru sariga azbamba wala sur sariga azbamba ina la habzi gidi mbajja ina din erike na jaw asa gisi tollay di mbara insi dok lompe vas dem backe na ini alan erila sefi al yakwel kiden kelma al eten sogle abajal na jongna jegi la barnga al do kiri a pousin te bunjay alan ela kiri ngoro ya sokoro asokoro pesinke te bunne jigiti na tarnga pete pete jongna jote ngalan jilni na mama nuy kirin jevte ina al di mbara sin nokoro jaw ela kika ela janga kai kan janga ke balon bai tera ndan so ke la ke sense barnga embele budai ba embele budai ba ye tala ye budai ba aila lompi ene mingwar kiki inkora na dingore na kimbar nga nyetting na ki nyetting alba dingore nta bage min ding e ela jey aila kirin na mandinga balen na man jona arat nyet jopo arat jopo nyetting alba ding orre na orre na pori indin talai asan ina jirgel ba yokakal inang hayna inang no inang ayba in kwel jikidin kilmandio jina kanan pilana pilana asakir ngol matarti to bir in kala alanki nuy keringena wal sabari nuy na kabalen ko ay na mankela ko ke na ho ko yi lakin no inang ayba ete bar ngana bas erdig leling ye mal ko ke na tori kunyirinde ngaras kal ngiba neki njuru ngale ben kala mba den dio ri na duodi se anyingo na alan den dio ri duodi se bele puyawa nalan den dio rine la dosi nakire nga al arifi al kadu njuro kwelba alamba yesi elele nakire nga jido si nakire nganja den elele ye kerapi elona bike juro wa kergel bang surnga kergel bang runga kergel bang lompe kergel gipia oregis nyoa laki mara horriya ta kinki surnga kirana lompe dobi dosi dem bajini orele ngis ko sam birgo ngonyettin nangita ala ini sam birgi mara na ma ridikele nan kire horreta shaksi elaji din ditin diksi ya indin surin elena egal jisi lompegi ini asanji ya indin surna jike tara yow alanki don tara yow wala digal do den ari dik bulona starfi alan gidi ngi sito ga yorte ma yisi kari juliti ya kayna yow wala kay ba sangi si jilngel jari do elnes inen surin ari jisi lingel jisi taras gizangi no bais longi nas do jisi ki ho wala kerti wala sa do ki ho lo kerti kinna na makien se ganga nen kinsi barnga ete ari pu kierke wala basa ki dombarnga guta kawba wala basa ki juru nga tare akawba al arit kenes ela tongin dembulel boa to wala jidele keri na al din dilila say na elele jekke na jafona doji ona dema pangle jeri na al jeri al dimbar dimbara aridik kenafi wal gal dimbara udipi na do wal pe jittingale ba tolle ngale kitata ki entaza le ringi adiki lombingi adiki ki mujtama ngalke nasko asu uton to lombi na kasbi jisi kangi wo ibara jisi illo kalange ela duong deng bele wo ingola minding aliene jisi uton jittinga fiya di ngorenge kinga niri kinga langiri kingi yangiri kimbar nga pui kinga illo ala minding ken makira kwa ngiri wo ingala ena lombangi dimbar dimbaren e jisi kirengere nye wala jise mpo ba na yese dok in wose akawe bangi jipo dengri tele ke pesa iwi in wose nga peaba dengri le wose ya peaba jona dimbara jaw aba kenda ko wona sgarne ka wal gal aba ko wona sgarne ka kidik kan ma welale ngwa bar nga kisense uto ade ke na kay bar nga ke ina surunga si e kawiyele asal badien sa bakin uto abal uto en kelel uto ka kiwo alage kisense kiden ta yakirti ina adiyanan sabba adiyanan sabba na ko adiyanan sabba imbele su war jawis en kawe na war jawis en kawe na su dombore so nga gut kawe na lobilo dombore dosi dem bac ini dengi talba fi adi borunga ke kiyam borunga le alkayni kela borunga ke en kuringa na borunga ken sita sin nando ken kwa sin nando ken mo tama na man ken miske nyet bac ini dobi do ke dengi talke ela nas e long ingidi ingiri waldi inkidin lompingi mara kiasa tengenga kain kinel ganun kiria kinel surun gel ki kain nakau kain tengenga kin lela jeriba lakin mara iti dintas kiri lompingi duala ke bajisa sang no kwa wala duala ke bajisa sang lolo kwa
kinkele se albaja ina ngela don brandi na matirin ton lenga ge nas do se ujitte aja oba jikinkele se albaja elal dintasi kili lompi mara ina eten sogle kina makar sa appa kidik elai alqwa kele na menin juro ki sabato kel dina ko del dinde ngarase askel ngiba ki ka worre por bezat ki kere dio ka kere dio na do real kere dio la ba jena jongna jegele zamana ba ilong na kwa elenga pale le bayngol gal wal elenga dokia kele le bayna torgi longal dembio al dembio ababe bombo ma demi ngutu akikela elenga dokia kele ne nyatin kergelge na dem

na jorang na injua alko akanya na kong kele yona injua inno ne nguru am kala wel ben no wal nguru am kala wel era bele akeba kisense jorang na mara mena ore ko nyetti lo lo alwe kuimbar nga una runga na jorunga palinga kisense una jorunga se ka interasendi ko akele sin nyet jawi sen gawe ji ade ilongnes indon sabaki birgin adiyanan sabba adiskin dindi birgin ay ban injegil ela dinden sabal ke ay demboru elele kwa no aninsike lombisa bakwa no aninsike kwa kisike na adi askimba kwa no songa ke kwa de ke na mota yurus ke na dog ala kare kiden elele mara borun kure do was benemba borun kwa was kameba inzeka majiki jinga sa suru serika mara dinga la jiya ukia ba ela sia ka ba ela jiba di kiba dai mara kiasa gal tenge apaka en alkai tenge apasa kinga si dem azaki den kutin eri kai na asa borusi ke kirgel asan ke tar ka jiki ngal kele kele si alja lakin mara in dai kuti in le ala ja ba alan kai ngi ndiyo jere na ngoran pirtiya mara kinga la alja na jo alja kidan urala ba imbele kida ete kida orre ka orre por kida nama kaenga nama ari dio engenal ki kere dio ka nes kawle ne kungi akawle ti ben kungi aska nga bala loke gil mara etel ba loke gil na kwadi kele na do kense nga kumite na ka kele si gi dorik nama jundul nama yesi al jawna janan gal gi janan ela do si kal janan al yenes manin dim peira nga kisubu indik dim barai nan kinke way ela real penanye din woray ba wala gisi din le ay sirel ba wala gisi din le undul bangi sen kwal dega wala din alas lingel ba kidik le do din baray ela janan na ela janyang al janyang kal mara ela do si janyang o ay sir gisi din tongim bulel jegi din tongim bulel jegi na bona eto waja ginan sen jalom indo aslan kidam burule zato ala ga sakiba de angela le lal sabatel na ala ga keba aslan illa long eten sokle alan ki kay nama ene kimbar ngan tabung nama dongore jengal ki inan kalom ki inan kalom marawang ellem pal juro wal gademen pal juro no bayare jengal nasi tegi nyen tabung nama jafo nama jengal ki koy baye jino ka ngwal ke la karam ngwal ki jel kelena yene jito akabe aba elle jengi tinama jongo din tabun din tegin tabun dub jana ma jongena kataba kongore ja kiel inan kal nama mbiel inan balom lompin den sabba ruhi anin den sabba barnga kisense kidan worre sikringa bawe tipo dai worre sikringa bawe tipo aba ete bona bagila borunga na deldinga aba kwa potangam borujo kera kwa banjumana kwa nyetkey adi dogi lona taringa borunga liyo kera kwa do nyetkey lo al dog elong na tonga kay wolgal won tong al kwa kanena dele kanena kumeli adi ngwele ne dai borun sa basamangere ide dio ke la ko potanga illa nan kundule ide boru dio nan pissin kay ela borun ko nan no kay na in kalnga na ke la ko potanga sura kare le baya kiye gisi ela una sin kalnga ding alba ding an nan kabe ding alba ding dengi telpi alba jena pe ala kim mara wotanin sabba wol gal surun sabba ki ke alba to birka na samba si motakka mara el dingel den ditin na pe al jena pe mara ji al jena ske la ko se al jena ski kom janyenti wajabo eten sokle kina men kabe mbarnga lobi do albay kiki enje an kergel dobi doki abas inkumo dobi do barasi bagifia aba dobi do barasi bagifia ne do barasi den hologles kriti bena ina njundi na sosi enkea den aba fi alba jena pia maraki al alba amatok aba tokkan na orre tokkan den ritel kina eski ngasi wori basin kayinga borwan kay mbaysa kellali borun wa kelelin siya kawe ba. Surun sabbaki ba to birkan. Aba kayna el na untar, aba untar le kay. Na kamaling el na yersa. Kinye timbang untar siya kundi na menin kamaling le kona kamaling el asiri kagi. Aba kamaling tar le kay. Na angiring el na yersa. Di pokala jan, di kola jan ayajalum ayajalum ba. Din jalum no ital ba ilum pibiyan, din ital ke jani. Ina kaluba jial, ina jalum jial, toko jan no kona el angiring tar di kagi. No. Surun sabbaki ba to birka nas dobi do holokke ela surule surpi ne allo nangal lompi nan dai ka orre

kinna na maken se te so le ka ki diga la ru ki da sa ba ridi ke na tara sa ba to ko uto ire le lanje ta bombar nga uto wa de kinna tara sa ke baba ko wona skeringa madlom pe ele sa ko el balanji bar si jan yelom bi gisi na te oba alam bar nga si janan wala ndi ko re si janan wala ndi oreng barang uto wa ki tali ke na pe lanji ke la si janan lompe na la kwa ba yelompe aba lona kela uto nga sen nan ki sen sen na ingwalang ela empiana alang kanane yelompe kuroske asin tin bela do se alampe kela yelompe kuroske na somma kuroske maraji be matin kirim ko intel direct na njamel ka inan alum na ka inan alum no jimanen din to bumba enja gel dal dingwe jang na lompe tewa na alan dog din ta bungalan jono gud janas injiw jisi lompe ayla dombarangan ewel pia na alan din ta bungin jajisi lompe ayla adiyanan ewel tewa duldin kwesi wadam sila ewel kwe wala adiyana kena le wadam si kwe na asan kyang azbaba jalom kin adiyana dogalele ay na kang alan do ajo ubanas erdik kang kishin jindelin putton ding nama deng asde yala se baz yawal kisen si lompe gedeen tala yin alan din baray lompe ina esko abalan dinti puto yene dimbara vazia no lompe ngwala manin dimbara si joyngi namas le akerti yongi ela unna lompe zato joyngi lompe zato joyngi kiyam kona zato joyngi zge ingwa manin dimbara nan kape kape ba jiesi al joyngi ela unna ka ewa abani fiyani jiesi janan bakasi ina janan kangu albako yungutu wakena janan na esi karna ewa maradombrean kido akelele duldinko ina elna rimempia duldinkwe na elna dombra kala serimbia na avadok jegila kidik longa diang alki wa kim mitil ingamia kinkien sen agi nation kwal kwa kim mitil ingamia duot na koronga pibekie abo duojal na kwaso ngwaju mona kay na kay ne jingol sen jor duotal koronga pibekie baisin kwa albalompi delin duotal koronga pibe delin dio nyet inankie ah alba allah dalle no koronga piba na adillor na ken kwade al allah keringe ken kwade no kuldian kwage na dombor nga si yengena rimmen kawe na duo ake basan ke lompi gari nenga duo ake basan ke allah gari nenga duo bi duo alba khalige na lompi te wa yesi na lompi pia adi duldin kwe adi bayme adi ke koromba pi min iri ambiya le je na mani duo yel ila wona ji lagal abay kingun kiyena alma bagalad mono benjamel balompi ko alompi deling na kela kulinga na duldin ko be duldin ko lompi en kwa duldin ko be duldun ko se al ew al nyetin ko ronage dey eten so le de ka elne wala ndombore ninan remenga eten so le gile jamen yidi dio ka koronta gara abadi kinana ma belanga amma ngage barnga kisense na kinkel kwa ona ndombore ase gutka ki kere dio ka ngana kuro wanga kere dio ka ngana na tok tok kurel kelal duo elnes ki ngasi kere dio rivi dio illa ne sin kwalba inan jang na inan jang na inan jang gel tawra juro le khalas na kere dio juro tawra juro jikal nungi ene na inan jang asan asan kawlo i jo ngi kawlo murre asan jimang na kawlo al kel jeyi ay bat kawlo to le kwangal jeyi al kere nden kawlo le dio ela itara na school miri wala mirgo wala kaka na hawa tabia ke apo alna man ni fena kere dia yurona tawra yurona tabu tawra ya juru kay la pali wala kwadi sa kenga na kere dia kurulba kwadi kurulba kwadi sa kenga na kurulba bar nga kisen se kelan in kar sa kuro ewela ngel ka wela la inwa ji dobi do se denga jilelbo ital den tas ke del lombing a jilelbo ba jundi bas enalang na jigal dobi do dosi deng elay le fak ka dosi dosi korong ring do al duiti ne le dosi del na kesembi adi in do dingi ne le dosi duiti ne le dosi del na kesembi regal in do dingi ne duiti ne dosi del na kesembi ina ba ko awdo korroba ila dosi ki dem ba jonde nan maraye le akwasi asa koran paliti a uto ngato lenga njay na skwasi koran paliti a ay do ina to lenga bi na ka dombres donke na ay do el jitivi al jitinga nan somapi nakas dombre donke le ari kenas ko sikergel pide ji
nake bon awuna simmon ni bang mara leji na masgerri ay ette dombretal unul nake den bele wala gal kiden shahar gis ka sikin muto ko sakin pi ay kwangi wala ay sabayla na inal lake nake on kwa kan wi na kwa sikirin kelen na torin ngalimbwa kikibi ngal ala kan na asa kirgin inal bas dombre kirgin nake ba duosi lodi goy yel ba longal kwa nyete si woyna inam pya na inam pya kando kedo genalang dombre dio leji mara aba indori gi nene ne indori gi nene ken kwa okin kora kergelge mana gi le na ma jonnas nas gari ne ndawal gal nas gize nda ay dodi den sa bason te ay naka dombre le bo dona dorate ko sa ko el bake ba aba umana in balle na nas gari nga ko de njuru gutiaw na ma agil yen do ndomre sa gut pi al inam pi ay long kan wi wala kan in dombre la dionante ay namas gal indori gi dombre sa gut pi namas dogja namba de jogil hi endombre asa en dogut mena do ginan tolle kan albas gudia jinamas jumule adense ay digi na do kibaji dua ke basan dua sembelenji alba insi junina en legal na insi jun no ma fi kalam zele lompina ko ba lompi do be so horreni ol galden baj ene alan keke kin kina ma en kam men en kelaze dog e tin toja kina ma en kam men eten sok alan au ko nyetting ne yoro nga palinyel alangi jurunga ay palinyal ki kayang utong ale nyetting baker gel kang mara surun sabba alang kawngina barun sabba alang kawngina to birken barun sabba to birkan alan tirigen ni duong el balang jista le kari induna ina long na gina ina jalom induke ina ala mamma no el do ay dile orange city wala dingo reba ay unduna jisina beleng ade dog dingo rey na undulans gisina beleng yese asa ange el do day ngo reba na el do dog day ngo reba na min kerin lo le jawngal gari ni das kwasi kelo utapi kin nama bilang ke sen ay barnga ki sen se alang awki na guta se kurgulo na surunga se kwengi ay dobe do se ki ken kergel elawun aba jinjelol ele do koron ele do on koron jisi gato aljusa jisi ay buliti aba al jinjelol ele do koron jidi woro kay jonde na lam kin nama kense ga gena na kirte barna ki sense duo bi do lan den ta bunja barna ki kere dio ka mara eten so le aldi ba den ka kwadi kurul na kwadi kay nga sene kere dio kay na skuringa na akurul ba ay buro tawro buro na del di si bagil ay na lompin ke ngu to has bi so nga kwa ay si kiwe na kwa ay ken kwadi do le za to ko sindia ko la san ko sinya da ki kay insa ngal ba do imbarasi jika jang na jika jamba na kia jaw na jika jaw na ka jaw na ka jaw ba no ko embar na juro boli ari appa ital ki dayi rike arin appuna arin jitti alangi suru ba ngi elam pal jitti jitti el in wayle so jitti wayle so jitti alan do jidi lo al jidi ngi na jidi la jaga do el nay to ka jawe nay kra jawe nay jidi lo ona kin janna ke la sam ati janena le janena ru janna ba ngi suru na ndogi aji evel jangana ki muto si mo ke la jawna ki do kin tar nga nyet jaw si mondi habe do janan ko janna janna na do el nay to waja inan jwaba ai indo ka sike ka dora ya ila ina to waja olan na kadi arit o ngi illo na ngal talai na lom bingis ko ki nguta kin sala jonde ba min din sur na man ki ndora na man ki min asa ya ngala jonde ba illo la ka si ila tala ngana duel na duin tala ka kurwa sa ma duel la duin duin tala la se bol ga duin wolok se bo inan waba ai alam perdelit o ngalan ka dok ona in en na ye wal gal arita sa ye kene ka juro wala sin sin in wa ai gel ida jong na ma ida dimbara si jeng na ma dimbara si jay na dimbara si jogor gor te khay bara surti piazo giza to raz yamba din sur wal din yoro lo raz yamba ka duo tok sa me baka sabba uruk si samming inna nama ken singa ke lage meninga lang ritin de ngoro ka alye kise ay sa ikinga si wori na ay sa ikinga si rigel nal kwasi jundi deldin di ona kwage baye ele ngal yena kwa kele kwa kamena kenge kwa kabe niki eten sogle al na manni fiana min tori nas kayna surnga si inkela sultanang dogola egel dogola sultanan dogolana sultana kamba ti sense sultana kamba